0: Here ka muna, Camille.
1: Uy!
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Oh, ayan. Kababanggit lang ni Energy Secretary Sharon
2: Garin. DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Sek, balik na naman. Yellow Alert! From the National Grid Corporation of the Philippines, 6 to 7 p.m. Yellow alert na naman po sa Visayas Grid dahil maraming planta po ang bumagsak at kakaunti lang po o manipis ang natitirang reserbang kuryente. Kaya yellow alert po kayo dyan, ha, mga taga Visayas, 6 p.m. to 7 p.m. today.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Thank you, Seb.
2: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Babay na po kami. Si Alvin Olchico po ito.
3: Katrina Domingo po, pahabol ko. Happy watching daw kay Ayan El Dueso at Ramir Simbahon. Ako, memo to memo. Babay po.
0: Babay ka, babay. Maraming salamat. Olive Zarate, happy birthday. Alexandra Zarate, happy birthday. Bye. See you next Monday. Magsona po tayo, ha. Susunod na tandem ng bayan. Sinong tandem ng bayan? Robert Mano and... Sino kasama ni Robert? Victoria Tulad. Susunod na. Bye.
2: Gising Pilipinas! Good morning! Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
1: Ganda!

0: kita.
1: Ayan na. Akarwahe. Ihinto na ang karwahe. Ibaba na ang prinsesa.
0: Late na ang prinsesa.
1: Ang prinsesang walang ka. Tulad.
2: Ayan, oh.
0: Wow.
1: Favorite ng partner Doris ko yan. Maganda-maganda umaga po mga kapamilya. Friday, July 24, 2026. Nakikinig po kayo sa Tandem ng Bayan. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano Minos. Mino? Bakit bago na ang pilito ko? Nabinyagan ako ng bago.
0: Mino.
1: Oo. Minos kasi, yun. Minos, my beautiful partner, Doris Bigornia. Eh, relax ka lang dyan, partner, ha? Chill ka lang dyan. Kaming bahala muna dito. At syempre, hindi tayo mag-isa. Makakasama pa rin natin ang nag-iisang Victoria. Walang ka. Tulad! Good morning, partner!
0: Good morning, partner! Good morning po! Good morning, mga kaservisyon, mga kapamilya! Sa ngalan nga po ng nag-iisang The Doris Bigornia, ay ako po muna inyong makakasama hanggang alas 9 ng umaga.
3: Ganda!
0: Salamat!
1: Ganyan din si Dora, di ba? Kiklaim na apat natin
0: tama,
1: talaga.
0: Oo.
1: Hindi pwedeng sinabi ka ng ganda, dead ma ka lang.
0: Kasi kung walang ibang magsasabi.
1: Hindi rin natin sila pinilit, di ba? Mm. Sa nila lang naman lang nanggaling yung mga ganyan. Thank you.
0: Let's own it.
1: Napansin ninyo. Ano, partner, ready ka na? Anong mga ganap? Anong ganap?
0: Ano, ready na ba tayo?
1: Ready na ba? So, na nasa Monday.
0: Oo, partner.
1: Hey!
0: Eh, ang ikinaka-stress ko dun, yung magagaling tayo ng Senate, tapos tatawid tayo ng House of Representatives para mag-ulat naman din ng mga kaganapan doon para sa ikalimang sona ng Pangulo.
1: Diba ang session ng Senado, maaga niyan. Diba?
0: 10 o'clock.
1: Oo, pero mabilisan lang yun eh. After nun, magbe-break na din sila, suspend na, and then takbo na rin sila doon sa ano, sa Congress.
0: Lahat tayo tatakbo
1: papunta. Sana lang huwag tayong maipit sa matinding traffic. Baka nag-speech na ang Pangulo, nasa kalsada pa tayo.
0: Kaya na ni Christian Yosores yan. At ni Pamela Vasquez.
1: Oo nga, nandun naman sila. Anyway, syempre bukod doon, natanong natin kahapon, di ba, ang Senate leadership. Mm. Pagbalik ng sesyon ninyo, bagamat may impeachment, magpo-focus din kayo sa legislative work ninyo, ano yung mga priority ninyo na ipasa, di ba? Ang sagot sa atin ay yung mga makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya.
0: Siyempre, si Senate President Sherwin Gatchalian, yan talaga yung advocacy ever since naman before pa siya maging SP, yung mga pang-ekonomiyang measures.
1: Pero balita ko, Bec, walang budget. Wala silang pondo.
0: Wala.
1: Kaya walang catering. Hindi na pagbigyan.
0: Tayo rin ba? Natakot.
1: Natakot. Pero,
0: eto.
1: Eto, partner. Meron tayo nito. Tutut time, please.
0: It's 8:10.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: alerto sa bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
1: At syempre, partner, para bigyan tayo ng update.
2: Yes.
1: Kung nasa na ba, kagabi na, pakalakas ng ulan.
2: Oo, di ba binaha ang Espanya?
1: Ang mga basura, naglutangan. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong John Manalo ng Pag-asa. Itong pinakagwapo sa Pag-asa.
2: Ah, talaga?
1: Pangalan pa lang, artistahin na John Manalo. Sir John, magandang umaga po. Victoria at Robert.
2: Good morning, sir.
3: Good morning po, Sir Robert at Ma'am Victoria. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po dito kay Bagyong Quiapo. Kaninang alas 2 ng madaling araw ay mas lumakas pa nga po ito. From tropical depression, ngayon ay tropical storm na. At mapalapit pa po ito ng papalapit dito sa Babuyan Islands na nasa layong 260 kilometers east ng Apari, Cagayan. May lakas po ito ng hangin na umabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Bahagya po ito na bumagal, pero dahil sa kanyang paglakas ay meron na pong nakataas sa mga signal number 2 dito sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Talinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern and central portions ng Aurora. Yan po yung mga may kinalaman sa hangin. Ngayon naman po sa mga pag-ulan, dahil po dito kay Bagyong Quiapo at dahil sa paglapit pa nito sa ating kalupaan, ay ito rin pong araw ng Biyernes, yung time na kung saan pinakamararamdaman natin yung epekto nito, sa lalo na sa Northern Luzon, at ganoon din naman yung paghihila nito sa habagat. Kaya kung mapapansin po natin, ay yung habagat na pinapalakas itong si Quiapo ay nararanasan din natin sa Metro Manila at ganoon din sa western section ng Visayas at Luzon. So throughout the day, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandyan yung may kataasan na tsansa ng mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Sir John, so yes, yung po? Mga baka mamayang gabi, yung mga magpa-party-party, syempre, Friday. Uulanin din ba? Kasi lakas ng kagabi, ang lakas. Galing ako ng South, papuntang Quezon City, partner. The entire stretch, napakalakas ng ulan, Sir John.
3: Opo, may kalakasan po talaga yung kagabi. So may posibilidad din po na maranasan natin yan within the day. Pero nakadepende din po kung saan tatapat yung malalakas na ulan na yan. Posibleng hindi po, posibleng may ilang parte sa Metro Manila ng makaranas yan at hindi po lahat. So may mga areas lang po.
2: So yung kahapon po, yun ay habagat na pinalakas ng bagyo. Ang epekto po yun ng bagyo?
3: Combination po ito nung dalawa. Pwede rin po natin nasabihin na trough o yung extension na associated dito kay Quiapo.
2: Eh, kailan naman ang labas po sa Philippine Area Responsibility nitong Bagyong Quiapo, Sir John?
3: Halimbawa po na hindi magbabago yung kanyang pagkilos na nasa 20 kilometers per hour sa kasalukuyan, umaga po or madaling araw ng Sabado ay nasa labas na po.
2: Pero ina-expect din po nating maulan pa rin ang Sabado?
3: Yung Sabado po ay mas mababawasan lang pero maulan pa rin po sa western section ng Luzon.
1: Nako, may pag-ulan pa rin pala. Sir John, doon sa nangyaring pag-ulan kahapon, pag-usapan natin yung dito sa Metro Manila or nearby area, may natapat man lang ba sa mga water reservoir natin yung ganong kalakas at nakatulong man lang kahit papano sana?
3: Actually, may mga umabot naman din po sa ilang parte ng Bulacan, pero yung Angat Dam ay hindi pa rin po ito sapat. Kahit na yung mga pag-ulan na in-expect natin today, ay nakikita rin natin na dahil nasa medyo inland, mga dams natin ay hindi natin nakikita na magiging sapat para punan yung kakulangan natin sa tubig sa ating mga dam.
2: Pero at least yung sa mga palayan, di ba partner kahapon, yung sa Cagayan, sinasabi
1: wala
2: nila.
1: Talaga. Dry spell sila doon.
2: At least yun, matutulungan naman po.
3: Yes po, at some point ay makakatulong naman po ito. Pero again, hindi, alibawa po sa Cagayan, hindi po yung buong Cagayan yung makakaranas talaga ng sobrang lalakas ng mga pag-ulan. So may mga areas po talaga kasi meron tayong tinatawag na orographic lifting. Alibawa, kapag may bundok, side ng bundok na sobrang lakas ng pag-ulan, yung pakabila naman po ay hindi.
1: Tama. Ganun talaga kapag may bundok, yun ang problema. Na tapos na madalian doon ng ulan at ulan araw ganun. Pero magkaiba sila ng basa doon sa kabila, yung kabila tuyo.
2: Kaya nga. Eh, Sir John, ako pa pang huling. Parang may cloud cluster dito sa labas ng bar, dito sa kanang bahagi ng screen. Tama po ba? Yan ba yung
1: bagyo
2: potential?
1: Bagyo po ba yan? LPA?
3: Ay, opo, Sir Robert and Ma'am Victoria. No? May monitor po natin yan. Sa kasalukuyan, cloud clusters pa lamang po. Cloud cluster pa lamang po yung nakikita natin. At base sa ating TC threat potential ay may low chance. Ibig sabihin, may potential po yan na maging isang bagyo pero nananatiling mababa. So, ibig sabihin, may posibilidad din na ito ay mag-dissipate o malusaw. So, patuloy po natin yan na minomonitor sa kasalukuyan.
1: Yun. So, yan po ha. Napakinggan nyo po mga kapamilya. Detalyado, napakahusay ng paliwanag sa atin ni Sir John. Kaugnay po dyan sa mga pag-ulan na mararanasan natin hanggang over the weekend. Last question, Sir John, pwede?
3: Apo, sure po. Sir,
1: kailan po ang next movie nyo? Ano po yung next movie ninyo?
3: Mali. Ibang dyan malalo po yun.
1: Ah, ibang dyan malalo pala yung nire-rebel ko. Mali pala, partner. Mali.
2: Tumatawid pala si Sir John.
1: Ay, mali mo naman. Rumarakit talaga. Sir John, maraming salamat po sa magandang paliwanag.
2: Salamat po,
3: maraming
2: sir.
3: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
1: Maraming ingat salamat po. Ang galing si Sir John Malalo. Alam ko, artista ka si partner John Malalo. Mula sa Pag-asa. Weather forecaster natin ha for today. Yan po yung update niya sa bagyo.
0: Alerto sa bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo.
1: Miss Beautiful, magtatanong pa nga ako ng tutsut sign please.
2: Aba, 8:17 na.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Dahil 8:70 na, narito na sila, narito na ang ating mga radyo patrol. Partner, sino ang nasa una dyan?
2: Una sa listahan, gusto ko talaga, ito kung si Sir John ay may parang movie na susunod. Ito gusto ko talaga makita yung dance moves nito. Kasi ang galing daw talaga nung Sabado. Diba? Grupong Manibela, dismayado sa anilay kakulangan ng tugon sa kanilang mga hinaing. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
5: Good morning, Kat at Robert. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, ipinagpapatuloy ng kanilang grupo ngayong Biyernes ang transport strike o tigil pasada. Pero anya, di gaya noon nakaraang dalawang araw, mas maluwag na kanilang grupo sa mga miyembrong humiling makapasada. May ilang chapter na lamang sila anya nakagaray pa rin bilang pagkundina sa big time oil price hike. Dagdag pa ni Valbuena, matapos ang kanilang dialogo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB noong Miyerkules, wala na ulit silang nakuha ang sagot mula pamahalaan hinggil sa kanilang mga hinaing. Sa panayaman, sinabi sa atin ni Chairman Mar Valbuena na wala pa rin sagot sa kanila yung Department of Energy kung bakit mataas o kung bakit labis yung epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa mga driver at operator ng jeep. Sa ngayon, naghihintay pa rin sila ng tugon mula sa DOE at LTFRB sa kung ano na talaga yung magiging pinal na solusyon para sa sektor ng transportasyon hinggil nga sa big time oil price hike. Ani Valbuena, ito na yung huling araw ng kanilang tigil pasada sa ngayon. Kahapon naman, ipinaliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na sinisimula na ng LTFRB ang konsultasyon hindi sa mga posibleng solusyon sa kalbaryo ng transport sector. Kabilang dyan yung posibilidad ng fare hike at pagpapalawig ng fuel discount program ng pamahalaan. Kat at Robert, sa pag-ikot natin sa Pasay at Paranaque City, wala pa tayong nakita mga stranded na pasahero sa kabilayan na nagpapatuloy na tigil pasada at panahanakang pag-ulan at pag-ambon dito sa lugar.
1: Zeus, may tanong daw sa'yo si Victoria.
2: Zeus, alam ko namang gusto mo si Kat. Pero isang karangalan na matawag mo akong Kat, ano? Pero si Victoria ito.
5: Victoria pala.
2: So ano ang plano ng Manibela ngayon? Ano ang plano ng Manibela? Ito nga, nag-rally sila ng dalawang araw, nagtigil pasada. Pero sabi mo nga, walang konkreto.
1: Correct. Ano so, nakuha? Ano nahita?
2: Ano ngayon?
5: Nung nakipagkwentuhan tayo kay Chairman Valbuena, ano, yung nasabi niya sa atin, meron silang nakuhang impormasyon naman mula dun sa LTFRB na mayroong naka-set na meeting, inter-agency meeting, posibleng ngayong araw o kasi malabo namang weekend, ano? Pero ang sabi niya kasi bago mag-sona ng Pangulo. may nakaset na interagency meeting at doon na lamang sila maghihintay ng tugon mula doon sa board at sa chairman ng LTFRB hinggil doon sa kung ano yung magiging final o huling desisyon kung ano ipapanukalang solusyon doon nga sa kanilang mga hinaing. So Victoria at Robert sa ngayon ay waiting game muna sila, naghihintay muna sila kung ano yung magiging tugon ng pamahalaan doon nga kanilang inireklamong labis na pagtaas sa presyo ng diesel.
1: Mm-mm. Pero Zeus, sabihan mo yung mga kaibigan natin dyan sa Manibela na huwag naman silang masyadong high blood, lalo na pagdating sa media, ha? Huwag silang nanghaharas, lalo na ng babae, dahil kinukuha lang naman yung mga panig nila at yung kwento at istorya nila. Ngayon, kung ayaw nilang ipaalam kay Mar Balbuena na bumabiyahe sila kahit strike sila, eh huwag nilang aawayin yung media na nagko-cover sa kanila para ipalabas lang kay boss nila, kay Mar Balbuena, na sumusunod sila sa strike. Eh kasi ang nangyari kahapon, hinaras nila yung mga reporter dyan sa may nagtahan dahil nakita nagsasakay sila, ire-report sana. Aba, kala mo kung sinong nang nagsasalita at naghaharas ng mga reporter. Hindi tama yun, mali yun.
5: Tama ka dyan, Robert, hindi dapat ganun, no? Dahil tayo naman, balance at kinukuha lamang natin kung ano talaga nangyayari, iuulat natin. Makarating dyan, Robert, ano, dun sa pamunuan ng grupong ito.
1: Oo, pakisabi din, may video, yung lalaki na kapulang shorts na yun, ha? Ang angas, ha? Tingnan natin kung saan naabot ang angas niya. E samantalang kinukuha lang naman natin yung mga panig nila. Wala silang karapatan na mang-away ng media. Lalo kung babae at nag-iisa yung babae na hinaharas nila. Mali po yun. Zeus, ako numiinit ang ulo. Sige, maraming salamat.
5: Maraming salamat, Victoria.
1: Yeah, Victoria. Yung, sure ka, ha? Teka lang, Victoria, teka lang. Ulitin mo nga, makabawi ka man lang dito.
2: Ang din ulit nga.
5: Maraming salamat, Victoria. Victoria.
1: Ayun.
2: May utang ka sa akin.
5: Yan ang balita. Kumpirmado. Sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Ako rin nagpasalamat. Baka maibang pangalan na masabi mo. Baka masabi mo, Nico Bagsik.
2: Gumante.

0: integrity ng tulay dahil nga na expose siya sa matinding init matapos mag-level sa sasakyan. Eh delikado, pero nadadaanan pa rin, Trish, pinadadaanan pa rin.
1: Tama, oo, Robert. Isang linya lang. Kung galing ka sa may Padre Burgos Avenue, dadaan ng MacArthur Bridge, sa bungad pa lang naman, sa mismong Pacquiat, dun lamang nagkakaroon ng mabagal na daloy kasi nga isang linya lang yung madadaanan o yung bukas. Pero paglampas mo doon sa mismong pinangyarihan ng insidente, ay dalawang linya na ulit yung madaraanan ng mga motorista.
0: Okay. Robert? Mm-mm.
2: Kumusta yung driver nga uli, Trish, nitong nagliyab na sasakyan?
1: Nakaligtas naman sa Robert Tata Victoria, nakalabas agad, wala sang natamong anumang sugat. Yun nga lang problemado siya kasi walang insurance yung kanyang sasakyan, kaya hindi nga lang paano siya magsisimula, o probably ang sabi niya, maghahanap na lang siya ng ibang pagkakakitaan.
0: Sige. So ibig sabihin wala namang iba pa, no, na nadamay diyan sa insidente na yan, yan lang sasakyan na yan, Trish.
1: Tama, oo, Robert. Kasi yung oras na nangyaring insidente, sakto, wala nang masyadong mga sasakyan daw dumaran dahil nga madaling araw yon. Yung pasahero niya, ligtas din naman. Malapit na sa drop-off point, around 2 minutes na lang yung pagitan siya na bago makababa yung pasahero. Eh dahil nangyari nga yung insidente, walang choice yung pasahero, kundi maglakad na lamang.
0: Ayan.
1: Robert.
0: Natanong mo, partner, yung lagay ng driver, no?
2: Mm-hmm.
0: Yung driver, kumusta, Trish? Yung driver na nakamaong, yung taga Manibela. Mainit pa ba ulo?
1: Mainit na high blood eh. Hindi ako hinihiyang makapagpaliwanag kahapon eh. Pero yun na, as much as possible, kalmado naman nating pinarating.
2: Uh-oh.
1: Yung side kasi natin. Kasi kapag mga ganong instances, as much as possible, kung ano lang naman yung nakikita natin.
0: Ikaw kasi, bakit mo ibinabalitang nagsasakay sila? Eh di na biso sila ni Mar Balbuena, kaya nagalit eh. Trish, maraming salamat!
1: Maraming salamat, Robert at Victoria. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
2: Thank you, Trish.
0: At syempre, maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Doble sa pagis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: G sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado sigurado DZMM.
2: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
1: Ito ang Tandem ng Bayan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Kami po yun, nagbabalik po ang Tandem ng Bayan at narinig yung sticker natin na VP Sara Trial, di ba? VP Sara Duterte Impeachment Trial. Dahil doon, ibig sabihin, related doon ang pag-uusapan natin,
4: tama,
3: partner. At iba pang issue, hindi naman natin isasarado doon lang sa trial, lalot kung mga senator judge, very limited lang ang pwede nilang banggitin pagdating sa
4: ganyan. May tungkol ba sa caterer dyan?
3: Yun nga yung itatanong ko, partner. Kung ano yung unang na-approve na ulam. Magandang umaga po, Senator Judge, at syempre, ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial at Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson. Sir, magandang umaga po, Victoria at Robert sa Tandem ng Bayan.
4: Good
3: minus
4: morning, sir.
3: Minus Doray po, nagkasakit po, nagpapahinga lang po, Senator Ping.
5: Yeah, get well soon sana kay Doris. Yeah, Robert, Victoria, magandang Biyernes na umaga. Medyo makulimlim pero maganda umaga pa rin sa atin lahat.
3: Opo.
4: Good morning po, Sen. Nagturo. Bakit ako?
3: Siyempre, ladies first.
4: Okay. Oh. Sen, medyo nakakapanibago na hindi ko kausap si Sen Ping on a Saturday at it's a Friday. Pero sir, good morning. At unahin na po namin, yun nga pong nabanggit na impeachment po. Tapos na po tayo sa Article 4 o grave threats. Ano po ang inyong pangkalahatang assessment dito po sa nagdaang siyam na araw po ng trial?
5: Medyo mahaba lang pero sa merito, alam nyo naman, hindi tayo pwede mag-comment.
4: I-reserve
5: natin yon sa takdang panahon pagka magagawa ng ruling. At yun yung pagkatapos ng apat na artikulo. Pero medyo mabagal ang pace. So, dapat siguro mag-reassess kung paano natin mapapabilis. Kasi, in fairness to the Vice President, entitled naman siya sa speedy trial. Ano?
4: Kahit po nagbawas na ng witnesses yung prosecution, nababagalan pa rin kayo, Sen?
5: Yeah, kasi 9 days na, di ba? Ang hiningi kasi ng, well, advance ng konti, pero mabagal pa rin yung pacing eh. Kasi 11 days yung hiningi ng prosecution eh, hindi ba? Para sa Article 1. So, 9 days kasi naka 3 weeks tayo. Kasi pag binilang natin yung 92 days, hindi naman talagang parang 3 buwan yun mahigit eh. Kasi 3 araw lang naman yung trial days eh. So, kung susundin natin itong pace sa ngayon, aabot tayo, lalaktaw pa tayo hanggang early 2027 yan. Kung hindi natin mapapabilis ng konti.
3: Oo nga po. Sen, during the trial, doon sa 9 days, nandun po ako sa lobby, no-observe ko lahat, si Senator Ping, madalang lang yan na tumayo at magsalita. Kung may kailangan lang talagang dinawin na very much related mismo doon sa pinag-uusapan. Yes. Lalo na kapag directly nabanggit yung name niya, yan, doon makikita. Tsaka yung konting the entire time, nakatutok, partner. Ma-observe mo eh. Tapos, medyo marirelax lang siya kapag may binubulong sa kanya si Senator Lapid.
4: May inside joke na naman sila.
3: Pero yun beyond...
5: Yun ang ease moment. Ease moment. At ease ng konti pagka si Senator Lito yung kausap mo sa side. No?
3: Opo. Pero beyond that, Sen, meron ba tayong observation... kahit hindi natin banggitin kasi kung sino or whatever, it's up to you. Yung mga, although na-discuss din, yung mga not related, dapat hindi pinag-uusapan. Pero may mga nare-raise, marang naku-question na, ha? Senator Judge, ka ganito talaga yung tanong mo? Parang natitate, hindi lang siya, but yung impeachment court na dadamay, parang ganito ba kahina yung mag-judge doon sa impeachment trial? Bo Pauls?
5: Tama yun. Alam mo, with all due respect ano, sa aking mga kasamahan, sometimes kami yung nagpapabagal. Kasi minsan hindi naman relevant yung tinatanong sa impeachment trial. Kung bakit naisisingit. So, si yung aming presiding officer naman, siyempre sinasaalang-alang niya at binibigyan ng paggalang sa ating mga kasamahan. Eh ako rin, I think, we should be mature enough to discern ano ba yung mga pwede lang namin itanong parang pang clarify ano, sa hindi namin naintindihan. Pero para mag-inject ka ng mga issues na anlayo eh, hindi naman talaga tungkol na sa impeachment trial, yun na nakapagpaabala eh. At saka hindi makaayo-ayo na na pakinggan, di ba? Kayo napapansin nyo rin yan eh.
3: Oo po. Kaya po minsan napapatanong din yung public kasi makita mo ang bilis lalo ng social media, di ba? Para ha? Ganyan talaga? Pero how do we resolve yung mga ganun, Senator P? Although syempre bawat senator judge may kanya-kanya din naman kayong freedom no to raise clarificatory question kung ano man kung para sa inyo ay substantial. Pero minsan obvious naman na mali at ano yun? Mali
4: at may parang pinapanigan.
3: May papanig o para may maipalabas na angulo doon sa ano pumapabor doon sa kabila or sadyang ganun lang po ba talaga yon na minsan kailangan mo lang ding magtanong pero wala without any intention na pumanig ka kung saan man either prosec or defense end.
5: I think kung medyo regularly magko-focus kami para lagi naming pig-uusapan yung mga dapat naming demeanor, yung mga aming pagtatanong, baka makakatulong yon. Kasi reminder, minsan kasi alam mo, nadadala rin kami ng bugso ng damdamin, either way, ano? Either papunta sa depensa o sa prosecution, eh minsan nakakalimot na nadadala ika nga. So siguro, pagka paminsan-minsan magkukokus kami, all senators caucus, tatawagin ng Senate President at saka ng presiding officer, just to remind ourselves na itong mga bagay na ito, hindi natin dapat pig-uusapan.
3: Ayan, opo. Oo. And then, syempre, magre-ready na tayo by July 29, Wednesday. Next article sila, Article 1, plus sa bayan ng session, plus sa bayan ng committee hearings, Senping.
4: Kaya pa ba?
3: Kaya ba? Oo. At may salita pa bang tulog sa mga senador pagdating next week?
5: Iyan ang hindi ko rin ma-imagine kasi pag sumabay pa yung budget deliberation, yung mga committee hearings sa budget, talagang punong-puno. Pero nilaan na lang namin yon yung Huwebes at saka Biyernes sa mga committee hearings. Hindi lamang budget, kundi pati yung mga ibang pending na mga bills at saka mga resolution. So, hindi pa namin na-figure out kung paano namin imamanage yung time, ano, yung schedule. Pero I think makaka-adjust kami. Ang isa pa, yung logistical requirements kasi hindi kami kakasya talaga sa mga committee rooms.
3: Opo, opo.
5: Kaya nag-iisip ngayon na magrenta doon sa PICC.
4: Mm-hmm.
5: So, I think arrangements are already being made. Kaya lang, medyo mahal yata yung renta doon sa PICC. Kaya siguro nakapagsalita si Senate President Twin na baka hindi namin kayang tustusan yung hinihiling ng Office of the Vice President na sagutin namin pati yung caterer nila.
3: Okay.
5: Alam mo, walang problema doon kasi nung kinik ko yung, kasi ako yung chairman ng Committee on Accounts, kinik ko yung ano, meron kami nakalatag talaga, nakalaan, nung 2025 pa.
3: Opo,
5: na 27.5 million ano. Na ang nagagastos so far 4.7. Meron pa siyang available na 22.6 million. Kasi siyempre yung 4.7 bahagi yan yung mga binambili ng robes, tapos yung wifi, yung pagbigay siguro ng mga kape-kape o pang-merienda do sa both prosecution, defense, pati sports staff at saka yung mga witnesses habang nasa holding room. Kasama na rin yung mga secretariat at lahat-lahat ano. So, hindi rin namin matansya kung saan naabot pa yung remaining na balance na 22 plus million. So, yung hiling kasi noong sa letter, nung nakita ko, nagulat din ako eh. Okay lang yon na humingi sila ng halimbawang exclusive na i-serve doon sa holding room ng defense ano team, pati yung kanila support staff, yung pagkain. Okay din yon na sagutin ng Senado, ano? Pero nung nakita ko yung third paragraph, yung item number 3, na caterer ng OBP,
3: choice nila,
5: ang gagamitin, eh kung halimbawa napakamahal pala noon, no? Hindi ko naman pinapangunahan, pero una-una, may papaliwanag kami sa COA niyan, at saka yung may posibleng paglabag sa Government Procurement Act. Kasi yung caterer namin, nag-undergo ng bidding yan eh.
4: Mm-hmm.
5: Eh yung bidding naman ng OBP caterer, ibukod yun eh. Hindi namin saklaw yun. So para bayaran namin yung caterer ng ibang ahensya, medyo irregular yon.
4: Mm-hmm. So ibig sabihin, Sen, kung halimbawa, i-modify nila yung kanilang request, please, pakisagot ang pagkain ng defense team. Kayo na po bahala kung sino ang piliin yung caterer. Pwede yon.
5: Hindi, may caterer na talaga kami yan, existing.
4: Opo. I mean, kung...
5: Kasi
4: kung...
5: Na dumaan sa bidding yan.
4: Mm-mm.
5: Pero hindi naman pwede yung kakain sila sa restaurant, sasagutin namin.
4: Opo.
5: Habang, alam mo, basta related sa impeachment trial, naandun sila sa loob ng Senate. No, libre kape naman yun.
4: Mm-mm.
5: So, kung may stocks, edi padala namin sila ng merienda, kung ano yung kinakain namin,
3: mm-mm,
5: at kinakain ng prosecution, kinakain ng mga staff, yun na rin ang pagkain nila. Hindi pwedeng sila yung mamimili.
3: Pare-pareho.
5: At saka basta related sa impeachment trial, nandun sila sa premises ng Senado, eh hindi naman sila pagkakaitan ng tubig, ng kape, ng konting stocks, kung anong meron.
3: Oo.
5: Hindi pwedeng sila mamimili.
3: Oh. Sen, parang ano lang to, pag committee hearings, di ba makita mo committee hearings, lalo kung mahaba, may pakain, di ba, may pa-lunch, may inumin din na sineserve. Parang ganun din yung sinasabi ni Sen Ping.
4: Pero galing sa caterer ng Senado.
3: Galing sa caterer mismo ng Senado. Hindi pwedeng mamili ng pagkain nila at hindi pwedeng mamili kung saan caterer manggagaling yung food nila.
5: E paano kung Michelin na Michelin pala yung caterer?
4: Edi
5: napakamahal nun.
3: Sen, makikikain kami pag gano'n. Joke lang po.
5: Doon na rin ako kakain.
4: Pati yung mga senator judge doon na rin. Okay. Pero Sen, ang curious din ang taong bayan, magkano nga bang nagagastos per day ngayon ng trial?
5: Wala. Kuya, average natin, kasi nagsimula pa yung gastos na yan, 2025 pa, na hindi naman natuloy yung impeachment trial.
3: Mm-hmm. Opo, opo.
5: So, naka-purchase ng mga robes, tiga-tigalawa kaming robes, para meron kaming, habang nilolo, dinadry clean yung isa, meron pa rin kaming gamit.
3: Mm-hmm.
5: Tapos, of course, yung mga ibang requirements, yun nga, yung mga stocks, mga kung ano-ano. So, all in all, 4.7 million na yung nagagastos. Kung i-divide mo yun sa 9 days, no, aalisin mo yung cost ng, I think, mga 500,000 yata or something yung mga robes and everything, ano. Pero yung, kung titingnan kasi 27.5, so kung yung 4.7, alisin mo yung 500, halimbawa, 4 million na lang, i-divide mo sa 90, o sa 9 days, mm-hmm, trial days, yun ang average namin per day sa mm-hmm ngayon. Kung susundan yung ganung gastusin.
3: Mm-hmm.
5: So more or less, ganun. So mapoproject yun kung kakasya ba yung naiwan ng 22.6 million. Kung hindi, kasi mag-deliberate naman kami sa budget at kung ma-anticipate na aabot pa kami ng 2027, eh pwede naman sigurong maglagak ng pondo para sa impeachment trial.
3: Opo, lalo nga mag-hearing na sila niyan, partner eh, for the next year's budget, di ba? Nung during the hearing ng trial, nung nandun, kailan yun? Nung huling, Wednesday.
4: Ay,
3: itong Wednesday, partner, Wednesday. Nandun ako sa loob eh. Eh, alam mo naman, tagabantay ako ng tweet ni Sen.
4: Oh.
3: Nakita ko, may part 2. May nabasa. Part 2, tinitin ako si Sen. Aba, may hawak nga ang cellphone. Sen, talungin ko na nga po kayo. Ito pong...
5: Multitasking.
3: Opo, multitasking. Yung pong nabanggit ninyo previously na... issue doon naman po sa Taguig City, yung Ghost Projects. Bigyan nga po natin ng konting paliwanag yung ating mga kababayan at kapamilya. Ano po ba yung nakita ng team ninyo na medyo questionable po talaga?
4: Mm-hmm.
5: Yung nag-overlap, ano, yung kasi may mga linear meters yan eh. Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3, ano yan, mahaba yan eh. Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between two phases ng proyekto, naka-overlap. So, hindi mo masasabing parang completely nag-ghost kasi may nagawang portion. Pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun.
3: Mm.
5: Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong tong path.
3: Mm-hmm.
5: Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng contractor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa ispan na yon. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, eh, in-overlap yung span. So parang minsan lang ginawa, pinalabas na dalawang beses na ponduhan yung isa na yon.
3: Opo, so, opo.
5: I hope you can follow, no? Yung opo. 100 meters mm-hmm. sa linear meters.
3: Para nagpatong
5: na. Nagawa na yun eh.
3: Mm-mm,
5: pero
3: gawa
5: sa
3: na, eh.
5: documentation, oo. Parang nasaklaw pa uli yung tapos na.
3: Yung
5: kunwari nagawa pa ulit.
3: Mm-hmm. Parang, parang yung buntot, Sen, ano, yung dulo, na halimbawa sabihin mong isang hakbang yung dulo. So, nung yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasin bago.
5: Yes, natapos na at bayad na. So, natipid mo yung dulo na yon. Kung halimbawa, sabihin natin 10 linear meters, at yung halaga ng isang linear meter, halimbawa, 400 or 500,000.
3: Mm-mm.
5: So, kung hakbang ka at makakatipid ka ng 10 linear meters, medyo nakadaya ka ng 5 million, di ba? Kung halimbawa 500,000 yung isang, example lang ito,
3: opo, opo.
5: Halimbawa 500,000 pesos ang cost ng isang linear meter at sinaklaw mo yung 10 linear meters, agad-agad nakatipid yung contractor ng 5 million.
4: Mm-mm.
5: At na nawalan ng gobyerno, nanakawan ng gobyerno ng 5 million pesos kaagad.
4: Oo, nako.
5: Kung gano'n ang kwentahan, di ba?
4: Opo.
5: Tapos may nakita pa, kasi ngayon, napakarami kasing isang kaduda-duda, so far, ang nakikita na namin, out of the 6.79 billion na insertion, 2025 pa lang ito.
3: Opo.
5: 6 billion, 795 million yung insertion, ano, na nakapangalan to, naka-care of kay Senator Alan.
4: Mm-mm.
5: So, out of that, meron kami nakitang 3.385 billion na halos pare-pareho ang halaga eh. 100 million, 100 million, 100 million. Ang haba. So hanggang sa nakita namin, meron doong dalawang pare-pareho yung lokasyon. Pareho-pareho description. Ibig sabihin, iisang proyekto, dalawang beses pinondohan.
3: Oh.
5: Now, does that make it outrightly illegal? Probably not. Pero kung ang pinapatingnan ko ngayon, yung documentation nung isang proyekto na dalawang beses pinondohan.
3: Mm-hmm.
5: Kasi kung parehong nadeklara at nakasingil yon at madali makita yon nasa record yan eh, ghost yung isa.
4: Mm-hmm.
5: Pero kung hindi na in-implement yung isa doon kasi nga doble, wala sigurong problema kasi na-correct. Pero saan napunta yung 100 million na yon? Yun ang tanong doon.
4: Opo.
5: So, well, to long and short, ano, parang kung i-summarize natin, this is work in progress at maganda yung progress as far as our own investigation is concerned. Dahil sabi ko nga, di ba, the plot thickens, tapos yung kaso lumalakas kasi nga marami kami nakakalkal at may mga nakausap na rin kami na posibleng mga testigo.
4: Mm-hmm.
5: So, hindi lamang nakoconfine sa isang tao. Sa tingin namin, marami pa rin ibang masasangkot na mga individuals patungkol dito.
4: Mm-mm. Itong pagtingin niyo, sir, dito sa projects na ito sa Taguig, may mga nagsasabi baka paggante kay Senator Alan Cayetano dahil nakakasagutan niyo siya nitong mga nakaraang araw. At sabi rin ni...
3: Naglabas siya ng statement mismo, partner. Sabi, bakit daw po Taguig lang? Senator Ping, ang pinupuntirya, ang daming pa daw ibang lugar na may mga ganyang... ghost at illegal ng mga infrastructure projects?
5: Well, una-una, hindi ako magpapaka-ipokrito, no? Eh, siya yung angingay, eh. At saka inatak niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Eh, alam mo, nandiyan naman talaga yung records ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na i-prioritize kasi nabuntun yung aming pansin doon sa Bulacan. Kasi yun talaga yung ano, eh. Napakarami.
3: Opo.
5: Sa Occidental Mindoro. Mm-hmm. At saka sa ibang lugar. Pero nandiyan sa baul namin yan. Nasa vault file namin yan eh. So ngayon nag-ingay siya, nag-ingay. Siyempre, sabihin ko, staff ko, hanapin nyo nga yung Taguig kasi ang ingay nito. Nagmamalinis, tapos nagbibibintang ng kung ano-ano na hindi naman totoo. Eh siyempre, pag inatak mo yung integrity ko, eh babangon ako.
3: Mm-hmm.
5: At gagantihan kita. Sabihin niya nang sinisiruin ko yung Taguig. Well, he can say that, he can claim that. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Pinaprioritize ko lang, hindi ko single out. Pinapretorize ko lang dahil sa ingay niya. So let's see kung saan ito aabot. Pero sabi ko nga, ang dami nag-go-volunteer. Noong nang nagsalita lang ako tungkol sa Taguig, I was swarmed by so many information na sinasala namin kasi baka iba planted na.
3: Apo.
5: The kami nagkukusa, no? Hindi nga kami, hindi inaayos nga namin schedule. Yung iba nga, hinahati ko na sa staff, kayo na makapagkita at lahat, mm-hmm. ano? And, even yung kanyang sariling kapatid na nagparating ng salita na gustong makipagkita. But then, hindi pa naman nagaganap yun dahil hindi pa naseset yung schedule.
3: Mm-hmm.
5: Kung nagbago ng isip, hindi ko alam. Pero hindi ako naghahanap ng informants. Ano? Sila mismo yung, dahil siguro, marami silang alam. So, let's put it that way. Ano?
4: Mm-hmm. Babangon ako at dudurugin kita.
3: Kaya lang yung pinikula, linyahan sa pinikula yung sinabi ni Sen Lacson. Sen!
5: Hindi, kasi kayo man, alam mo, ikaw, Victoria, ikaw, Robert,
4: opo.
5: Inatake kang personal, tapos ang inatak sa'yo, integrity mo.
3: Opo.
5: Anong gagawin mo?
4: Yes, so,
5: i-defend mo integrity tama. Mo, pero hindi ka titigil sa pag-defend lang, kasi kung defensive ka lang lagi, eh babanat siya ng babanat. Gawin mo rin siyang busy.
3: Di pa ba naging...
5: At saka meron naman eh. Alam mo, kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo.
4: Mm-mm.
5: Ang ingay-ingay mo, and dami-daming problema doon sa lugar mo. Eh, alam mo, pati yung mga... Kala ko nga, isa lang yung bagman niya nung una eh. Lumalabas ngayon, na-identify na bagman sa ngayon, at least tatlo eh.
3: Tatlo?
4: Exciting ang abangan natin sa Blue Ribbon Committee. Ano, sir? Kailan ang target,
5: well,
4: sir?
5: Ganito, Victoria, Robert, ano? Kasi ang iniisip ko, either simultaneously, ipadala ko ng diretso sa ombudsman para madali na yung investigation nila. Pwedeng unahin kong Blue Ribbon, o kaya pwedeng ang hindi ko naidanto sa Blue Ribbon para mas mabilis, idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya, diretso yung ombudsman na para mas mabilis pa. Kasi mm-hmm. kung dadampan ng Blue Ribbon, medyo may balitaktakan pa dyan. Baka mm-hmm. maharas pa yung mga resource persons na mag-a-attend. Kaya inisip ko ngayon, medyo nagdadalawang isip ako na wag na idaan sa Blue Ribbon, idiretso ko na sa ombudsman. Mm-hmm. Para diretso na yung kung kailangan pa nila mag-fact-finding o hindi na kailangan kasi sufficient na yung ebidensya, diretso na agad sa preliminary investigation para madali na yung pag-resolve. Yung paggawa ng resolution at kung merong tinatawag nilang reasonable certainty of conviction, may establish na nila yon, edi diretso na sa Sandigan Bayan at para ma-issue na agad ng warrant.
4: Opo.
3: Okay. So, abangan ang susunod
4: yan,
3: na kabanata. Ganun yan eh. Sen, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras na pinagkalupo sa amin.
4: Salamat po, Sen.
5: Yeah, thank you. Ingat kayo lagi.
4: Ingat po.
3: Salamat po siyon Monday. Si Senator Panfilo Ping Lacson, ang Vice Chairperson ng Senate Committee o Senate Blue Ribbon Committee, at syempre sa kanya po yung accounts.
4: Accounts,
3: Committee,
4: yes.
3: On accounts, kaya siya yung nagdi-discuss ng mga kwentahan,
4: mm-hmm.
3: kung magkano yung mga nagagastos
4: dyan. Yung mga math-math.
3: Oo. Mula po dyan, punta tayo doon sa prosecution naman, pa mm-hmm. partner ng Galitas Impeachment Court. Punta tayo sa prosecution. Ano nang next move nila? Anong paghahanda nila? Kahit na medyo may breather na 1 week sila,
4: diba?
3: Partner. Kausapin po natin ang legal spokesperson ng House Prosecution Team at Counsel for the Prosecutors, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Attorney, Maya Paabak po.
6: Aba? Good morning po, Robert and Victoria. And magandang umaga din ako sa lahat ng mga tigasubaybay natin ngayon.
3: Bakit ang daming kinikilig?

0: spokesperson dahil kayo po ay private prosecutor din. Pili daw po kayo ng isa.
1: Well, first and foremost, no, we appreciate yung reminder ho ng presiding officer, no, for us to always keep in mind, no, na we should not violate the sub judice rule. We've always been mindful of that, no, from the very start, and moving forward, no, mas pagigihan ho natin, siguraduhin natin yung mga sagot natin will not violate the rule. Ngayon, wala pa hong decision, no, dito ang prosecution panel, no, pero so sa ngayon I will continue to wear dual hats, no, so I will ask as private act as private prosecutor and spokesperson, no, but para masigurado na lang ho siguro maiwasan yung risk na ma-violate natin yung rule kapag oras na tayo ho yung sasalang diyan to either present a witness, conduct cross examination, kung ano man, no, siguro I'll just dial back ho, no, yung mga spokes duties ko para maiwasan natin yung violation.
0: Mm-mm. At least matutuwa yung mga nandito pa rin partner kasi si sir pa rin yung kukontakin nila eh.
2: Oo, diba? I-ring pa lang nila, i-message pa lang
0: na attorney,
2: pwede po ba kayong mag-guess? May kasama ang kilig.
1: Lagi hong bukas yung linya natin.
2: Narinig ko yan, ha?
0: Sino ba dyan? Ellen?
2: Attorney, yung dahil may 1 week kayo na preparation, so in-expect natin, syempre, mas binabantayan ng tao actually itong Article 1 natin na susunod. Itong confidential funds. Kasi gusto nila makilala, di ba, si Mary Grace Piatos at kung sino-sino man. Paano paghahanda po ang gagawin ng prosecution para po dito, attorney?
1: Tama po. So, well, now, ang mga unang witnesses ho natin, no, we already informed the court about their identity. Unahin ho natin dyan yung dalawang branch managers ng land bank. Mm-hmm. Dito ho, winidraw yung mga ginamit na cash, no, na pera, para dito sa mga confidential funds na ito. Tapos susunod naman ho yung director for archives na House of Representatives para ma-identify naman yung mga transcript of stenographic notes and videos ng mga relevant na mga hearings na conduct before the HOR. Mm-hmm. So ngayon, patuloy ho kami, no, dun sa paghahanda ng mga ebidensya namin, no, napipresenta namin. At dito, no, siguro yung isang challenge dito na sinisigurado namin na kailangan maging handa kami para dito ay yung paano ito ma-present, no, in a way na madali pa ring ma-appreciate, no, at masundan ng mga kababayan natin, lalo dito medyo mas technical na yung magiging usapin. Oh, merong mga liquidation forms, tama, no? Merong yung mga process diyan sa COA kung paano. So, yan ho yung ina-anticipate namin, no, na hindi lang to simple dapat pagpresenta ng ebidensya, but we should do it in a way na masusundan ho ng mga kababayan natin.
0: Mm-mm, tama, lalo at 31 trial dates ang hiningi niyo po. So, medyo
2: para
0: mahaba
2: dito
0: ito, kailangan. Oo, kailangan mapukaw talaga yung interes ng taong bayan. Pero meron bang bago na lalabas dito, Attorney Jay? Considering na ito ay napag-usapan na rin doon sa House Justice Committee.
1: Tama. Well, una ho, I'll just answer sa 31 days. That's accurate. Yan ho talaga yung pinakamadaming trial dates na binigay sa lahat ng articles. Pero pagsisikapan ho din namin na mapaiksi ito tulad nung ginawa natin doon sa great threats, no, na 3 witnesses na lang pre-present namin. I think 5 or 6 maybe.

0: Kamusta? Si John Aliza Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Alohado Cola na!
2: Alohado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
4: Thirsty ka? Huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
5: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend Spend Mineral Water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
4: Ah, fresh. Masarap ito.
5: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports chosen by sport enthusiasts.
6: Sarap. I'm Jubilin Johnson-Smith. I recommend Spend Mineral Water.
5: Spend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong sukitindahan. From Spend, everything you see is cheap.
7: Sara Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
8: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
7: 10 piso lang, SRP.
9: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are Obe, Mango, Chocolate, Milk, Strawberry, Mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
10: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Pagising sa umaga.
3: Adam Orellar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spin shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spin shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
4: O-Spin shampoo. Available na in bottles. And in 15ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spin, everything you see is cheap.
3: Adam Orellar po, mag-MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
5: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Adam Orellar po. Naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spin shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Kamusta? Si John Aniza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
3: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
4: Aluhado Cola!
3: 10 pesos lang, saan ka pa?
5: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Alohado Cola na!
2: Alohado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
4: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Bilina.
1: Hot dog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hot dog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one, take 3 pa. Durex Condom, buy one, get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD.
3: A supermarket namin.
2: Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
4: Adam Orellar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X Shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend Shampoo. Smooth and manageable, ultra-smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend Shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
5: O-Spend Shampoo. Available na in bottles. And in 15ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket, kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos, plus buy one, take three pa. Durex Condom, buy one, get six for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
3: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
5: Adam Orelar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend Shampoo. Smooth and manageable, ultra-smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend Shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
6: O-Spend Shampoo. Available na in bottles and in 15 ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Melodimart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melodimart to try our newest delicacy.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
3: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: thirsty ka, huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
1: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend or spend mineral water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
0: Ah, fresh. Masarap ito.
1: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports chosen by sport enthusiasts.
2: Sarap. I'm Jubilin Johnson-Smith. I recommend Ospend Mineral Water.
1: Ospend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong suki tindahan. From Ospend, everything you see is cheap.
3: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
3: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuuhaw.
2: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
3: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
4: Need extra budget fast?
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
6: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

Yeah.

0: sa ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
1: Two hosts, double the chaos.
2: Kaya tuwing Sabado,
1: magsama ang dalawang Smile Jacks
2: upang manggulo
1: at mantrip sa inyong gabi.
3: MSA because MSA enabled the fucking NSFW option.
4: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
3: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
5: My prediction could be wrong, but yeah.
6: Wait,
5: may idea ako. Pwede ba yung .exe file? Ay, no.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talagayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: tingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh.
0: Laglaka.
2: Sa kada po na maglaka.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bala kayo dyan.
5: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
1: Two hosts, double the chaos.
2: Kaya tuwing Sabado,
1: magsasama ang dalawang Smile Jacks
2: upang manggulo
1: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
3: MSA, because MSA enabled the fucking NSF kawalbo option.
4: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
3: Yung hindi magbabantay sa anak nila.
5: My prediction could be wrong, but yeah. Ito may idea ko. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
1: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 PM.
6: This is the party. This station is going

0: Sparkla! Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katotohanan ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
0: with that.
2: Sorry nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.

0: kwentuhan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Tawanan!

0: So, magbabalik lang. Ay, bakit nalalag ang ano? Nalalag ang ano to?
1: Hindi, wait lang. Mamaya muna. Wait lang. May ipa-play ako.
0: Okay, okay.
1: May ipa-play ako.

0: Na.
1: Okay na. Pwede na, pwede ka na mag-ano, Rex.
2: Okay, sabihin ko ulit. Okay, once again, mag-public lang po ang The Talking Rex Show after ng Bang Patalastas.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. The Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Ano, ulitin mo yung tao.
1: Okay. So, i-OC natin ulit, natapos yung third day. Uno, babalik sa mga lang ito yung big
2: show. Pwede pa naka-live sa Smile.
0: Naka-live.
2: Sa tol. Ayun, main feed sa part sa Twitch. Ay, yung kara mo. Ay, yung kara mo. Hindi naman ako ano yung kara ko. Ay, joke lang. Baka mahirap.
0: Ay, ako na.
1: Ayan yung ano, one topic. One topic, Joy. Yan yung inawa ko. Join the topic show. So, okay. Ulitin ko. Ay, wait lang. Naka-live na ba? Okay.
2: Na and then kanina pa sa YouTube kakabalik lang ng TOC at the Twitch.
1: Okay, yeah. So okay, ulitin din sa summary ulit. So okay, stop sharing ko na to. Ang tagal na mag-send na ako ng po.
0: Dapat so, next topic mo rin kung gaan po look ang servisyo ng Mabawlan.
2: Nakakaloka ka.
1: The Amolas yun. Okay, so yun. So sa akin, okay, i-discuss ko yung ano, yung nalagay dun sa last slide, which is topics in one picture. So yun lang, yung subject yung the Netherlands. So the topic na natin yung the Netherlands, kung saan yung the Netherlands, kung saan, ano, saan yung mapunta dun sa Netherlands, which is nandun sa background, yun gusto kong makpunta eh. Yung flowers dun sa sadik ko ni Kago. Eh, ano gusto kong makpunta sa nila? Next naman is yung sinuot yung patiwa, which is yung ano yung Red Bull, tapos yung ano ng cup ng Red, tapos again, which is makita yung pangatlong topic, which is, ay pangatlong topic, yung pangalang topic, which is si Max Verstappen. So, bakit yung si Max Verstappen kasi yung Red Bull, yung ano yung shirt niya, tas yung cup niya, yung huli, okay, just represent his national, which yan yung makita mo sa Grand Prix. Yung, ano ba yun? Yung, basta yung, ano, yung orange, makikita mo na sa August. Yan yung reason kung bakit ni Max. And next, yung topic number, ayan, miss mo, yung miss mo, kung nalagay sa so, yung ano, yung kapatid niya, ano, yung topic something, which is pregnant power of dignity. Sinin ko yun. And yan ang topic na in one topic. Ang gemin na yun eh. Okay, so, time check is 5 PM. So, nabuha mo ako. So, after this show na to, okay, so, ayun. So, and that's the next show. And the top of the over naman, maraming donos naman. Ang top na natas yung ICC, tapos yung Davao Light. Kaya, pwede nila. So,
2: bulok service

0: dalawang smart pamangguluhan trip sa inyong gabi.
1: MSA, because MSA enabled the
2: sa world. Yung nakaka-apekto sa tao, yung hindi magbaban ng mga anak nila.
3: What do you tell you? What? Yeah.
4: Na-miss nyo na ba? Miss ko na rin kayo. Dahil dyan kami na ang inyong ton. Ang inyo. Ito ka nyo na pasin na lang. Nag-angkaya.
5: Pating kayo.
4: So, hindi. Is na yan.
5: MF48.
6: With a.
5: With a. Mga bili ng mga ano eh.
6: Oo.
5: Tatapu. Maglaan.
4: Oh my god! Talk of the Legend Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 na po. Pakinggan sa mga friends na Smile at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Raman lang akong may plan.

Another night session. Season 2, 3, season 4, season 5.

Monday, 8 a.m. Your official YouTube channel.

0: Magandang hapon mga kasmalilim, mga kasol. Kayo dyan. Welcome sa Of the Legends ngayong 2026 nga ang load sa inyo mga kasama sa ngayon po dyan ito lahat. I just wanna say na yun nga pangalan ka pala kasi nga kagagawa po kagabi lang is wala na mas like maha bigla in less than minutes. Yes, bumaha ang bigla in less than 10 minutes, no? Nung ano yun, narinig yung mga sasakyan na dumadaan malapit sa amin. Yung mga narinig ko kasasakyan kasi is ang may narinig akong splash ng tubig. Oh man. So, it's obviously ba nga, no? Yeah. So mga kaibigan natin diyan mga katol na diyan natin diyan guys no kung wala na rin kayo steps please baka mab kayo baka baka biglang mag-brown at minsan nangyayari na nga rin yan kay RJ ni Brown.
1: I was thinking about the music for a routine.
0: Low light. Tatamaan mo na naman si Rex. Tatamaan mo na naman kami. With it. Okay, pero dahil nga sa sobrang buwan sa pagbalik ng ano ng kuryente din. Kaso nga ang tema yung internet nila RJ hindi naman bumalik. Yun ba? Oh, bumalik. Pero ayun din kung ngayon nakabalik na. Ang ayun nga

0: napaaga ng ayun na internet na so yan kaya napaaga yung CB ng closing ng TTS. Ngayon ay tayo napakinggan sa Smile Radio sa GLR 60 kHz at battery OT at ang ating radio feed, so maybe we'll fix it for and wait ah sa ba wala so far solution and see ito kasi chin ko yung pina sa posible I expect na magkaroon wala sa iyo dito sa amin ewan ulan muna possibly check ko ulit hindi makita nabulagan ako sin yeah. Naman ewan ulam pero hindi oh yan hindi pa yan yung bukas hindi yan yung pinakatotong bukas dahil nga ayan dito sa ng Northern Luzon ingat kayo dyan no dahil ayan nga ang laki ngayon no I don't na inday ulit to. Inday ulit to. No? International name to.
1: Quiapo.
0: Pero,
1: Quiapo.
0: Parang Quiapo. Quiapo. N-O-U-L. Kako ba inday? Or baka kakaalan ng inday? Kakawala sa P-I-R.
1: Quiapo. Yung inday na ngayon.

0: Basta tangiling. Ito, ito, ito. Ito, ito yung nakasabi hindi eh. Ah. Ako. Eh, nakikita ko ba kayang international name? Ko. Pero, wait. Okay. Kaya po. Mark. Ah, kaya po nga. Kaya po. Hindi na siya itay. Kaka-list nito. And pursued. Ah, okay. Ignore nga. Tama. International name. Ganun. Oh my god, 200, no, dahil nga sa ngayon. Natay ng ay, ano kasi ay kagagat na akin na din yung abon sa phone. Hindi siya pulot. Pero pa siyang switch up from iPhone to Android. So, ang pwede pa lang muna makakapitis user ng Galaxy Samsung Pixel Pixel 8 or Pixel 8 to Pixel 10 mga bago release pa. Pero pa inanas kung anong mga edi, anong mga edi Galaxy yung rumor na madali daw. Yes, rumor rin na magkakaroon daw na full. Yung na, may mga ano lang, may mga Foxconn, Axios and production partner for the iPhone has encountered some issues as making some final adjust to the manufacturing process. The bag related to the hinge and stability of the folding screen. Unfortunately, it's unclear how it will take for the production issues to be sorted. But until we hear more definitively from many sources that the iPhone Ultra been clearly lead with Adjun word muna and sing up CB Pro by the top pre-order production buyer. May issue na kailangan pinuno yung developer sa release yung fold. The first fold na i-release ni phone. Sorry kung ano, medyo na bubulunan ako. Kasi nga nagkasipon ako. Ano ba yan? So,
1: ay nag-pray po na sana po hindi po nabarangan po ng light. Sana po hindi mo matira si RJ. Sana hindi po siya titirahin ng gabay. Be fair to
2: light! Sabaw light!
1: Hindi naman sa'yo nag-criticize namin. Pero si Janice. Diba nangyari kasi is yung daw like naka-expand na sila. Kuha nila like I think yung franchise ata or yung tagpagala na sa mga ibang regions na ano, Davao del Norte. Yan na lang yung mga ngayon. Kaya kasi is transition pa hanggang pa rin kasi babago ulit yung transition na to. Eh, siguro ayos pa yung linya na gano'n, which is okay naman. Pero makakasasi, big. Kung gano'n naman din ang gano'n, sana inform mo namin para aagala lang kami ng show. Huwag naman sana yung show ni Rex, which by the way, I would like to apologize big, ano. We will, 100%, we will try to find a way to mitigate the problem. Pero I will just say this, welcome back at all sa tamang slide.
0: Yes.
1: Sa tamang yes. For the first time ever.
0: Alas
1: 5.
2: Basta, sorry.
0: Ano ko yung manipi?
2: Basta, sa tablet, I mean, yung North Day ko, hindi ko talaga, hindi ko talaga kasi, tagalang sino si ko yung lumabang equipment o yung block the vision. Hindi ko alam eh.
0: Gawlay.
1: Ito kasi yan, kung down Davao ka, talaga maganda ng servisyon yan. Kasi private company yan eh, privado yan eh. Pag privado ka, syempre maganda ng servisyon, mag-interrupt, hanggang. Pero kung, let's say, sa confidential cooperative, tapos, wala. Eh, talagang may na talaga ang service, but parang wala lang.
0: Hmm.
1: Yung parang wala ka. Yung parang, yun niya. Diba, transition nyo lang na yung binabayaran nyo, yung pinapunta na yung sa Davao Light and sa Deco, kasi yung Deco, tapos yung franchise nila dyan. Kaka-transition eh. So, sila nga sa lumang linya lang din ng no Deco din. Like, siguro, both ways, you can say, you can argue na parang ways lang din yan. Kahit lang talaga sa servisyon ng previous, mas lala. So like, naran talaga na cook na dun. Tapos ang ginagawa, like, it's just fixing what Nodeco left. Hinaan nila para soul na din, para consistent, like, hindi brown out. Siguro, maabot pa yan ng dalawang taon pa yan para maaas. Like, just like, ganito yung transition. Maglipat na lang yung Davao, naka-squela man sa beep!
3: The bills are high, guys. The bills are too high.
1: Too high. Even ang Davao, this is the Gabi, magkapit pa yung Davao ni Gabi.
2: Pwede naman ito, I need to open budget kasi sa ano, nasa 5DG ito yung kita, 5DG.
1: Sige lang, sa ikon tayo mahalaga eh.
2: Tapos tayo mahalaga? Ay, mali.
1: kaya nga. Pero kaya kung nanotice nyo, kumakain ako siya, pagpasensyaan mo kami kasi just the result in the, sorry, hindi pala internet. This is as area near our which is inside. And we at the time of this recording, going transition from Nodeco to Davao Light. So we really hope that sana in near future, magkaroon tayo ng backup in the future. By the way, I'm here with Asia. Parang okay na kasi, so I hope na sa serial yung maging temporary backup on the final way.
3: So the plan
1: PC.
3: Is ano, so the plan is, yeah, I'll gonna forward to si Asif to Astrid kung kukuha ka niya. Pero sabi ni Astrid, okay na sa kanya.
1: Radio feed is choppy daw. Okay na din yung radio.
3: Ano naman?
1: Okay ba yung radio feed, Mr. Transmitter?
0: Ano na mga na...
3: Transmitter ng mga GLR?
4: ate ko. Okay, sabihin niya, maakas mong bayad.
3: Ano, apply to sabihin ng Korean. Kung napapalit din, nagiging 12 years sa din. General ko, 14 years.
4: Brownout din agad. Kung mag-schedule interruption, in imbes na igawing.
3: Yeah, dapat gahin. Masasama ko ano. Kasi yung private ko, yung mga ko, bakit na interactive. Yung natapos sa North Day, imbes ay yun na yung submission nila sa remaining area na sincere na hindi pa na take over ng apply. Ano?
4: DLC Mangilog Drago.
3: Oh, DLP si Mangilog Drago. Inaagaw to ng DLP si yung linya. Bro, ano ba ito? Yung batas na A1214, inaagaw ba yan ng 1214? Tanongin niya, yan,

0: lang. Ito nga, oras, 5:20 Ano?
1: Boss lang, RJ, pakita mo nga to yung yan yung sinabi ko.
2: Ang ibig sabihin ng si Jay, ano daw, hindi ba tsaka PLD si Mike sa Boto franchise? Teko may sariling linya, si inabi niya ng Nordic.
1: Diyan ka ang bago, ganun yung gagawin nito. Ba, hindi. Ikaw ang nonsense lang naman yan eh.
2: Although, they are, even saying na gusto, yung gusto doon nila na pangarap coexistence na between DLPs of the total, araman kasi alatan ng data, mga business speakers sa akin, parabolite din, at saka that's what I had systems because yung aspect ko sa plan na avoid power plant ng whole power ng hills the house and yan yung ano yan gusto ng mga mangyari ng deco kaso limit na kasi yung ano yan na actually yung more deco it is just sila inani they are using ano tunay blow kaso yung archivans ano di veto ano parang di in ano nila binaveto nila yung petition ng dikay ayun patuloy pa rin yung petition ano RA1214 na ano naman they fully take over the whole Davao del Norte pero yung kulang nila Davao de Oro na lang ewan ko kung nilabel Davao de Oro ano RA1214
1: So basically, kukak-kak na sila yung kak. Hindi ba eh? Ito, hindi ba nang sila nang taswerte? Pero okay, I think we're done. We should now finally meet. Let's go to another day. Pag-usapan natin itong, nandito pa si Lodz. Pag-usapan itong talent nito, EFC Radio X. SCFM, Scott FM,
0: ganyan. Anong tip eh?
1: May kuya na ninyo. Oy, Tigon! Kikinig magandaan nyo. Kita nyo itong popos ng Scott FM. Okay, mga RJ, ayun.
0: Naman na yung tulot eh.
1: Ano ba sila ang boss? Wow! Grabe na number.
0: EFC EFN Radio ay sorry wag bali mo
1: bali EFN uy
0: mali EFN Milera ito tel tapos yung isa ano pa possible may nakita akong isang ng si Me parang ano ulit yung
3: Kapit ng anime kapit ng salita mansanas
0: solid
3: as far as I know guys as it sa king ito ha kapit version ng SCFM
0: yes
3: Anong ginagaya din ng ginagaya yung ano pangalan ng pagiging Jayco? Ano, ang I think nata yun, DJ Banana.
0: Galing.
3: Ang galing.
2: Presley.
0: Para, alam ko, parang ako na eh.
2: Presley, salita ng... salita ng Jayco yung gagawin. Ano ba si Baliwan ba dito?
3: Anyway, ano, may mga ginagaya din yung ano SCM na yan. I think, ano, ginagaya din yung Pai Quadro.
0: Anong show yan? Anong show yan? Anong show yan? Anong pangalan?
3: Basta ginagaya din nila yung Pai Quadro.
1: Sinigag Club.
3: Ay, wait lang. I think may kap ako nun eh. Pero, ay, kaso dinit ko na yung Free Apple Tomato na account.
1: Ano?
0: Ang,
3: yung Free Apple Tomato account sa anak Facebook. Eh, di ko na ma-revive yun.
0: Uy,
3: gago. Ano? Anong salita ng talong? Ano? Malugan yun? Salita ng talong?
2: May
3: May talungan kasama ang
2: talong.
1: Sabi daw niya, bakit sila kikihukap sa PDA? Kasi hindi naman yung space for PDA. Isipin ko ikinig naman yung Scott FM na rin ang programa mo illegally. Yung Scott FM, yung NTV ba yun?
3: Scott FM.
1: Scott FM.
3: Sugal FMI.
0: Stability M.
1: Scatter FM. Scatter FM.
0: Anas Friday session sino nata na
1: ang programa nito update sa inyo nang hindi pa nito yung ating YouTube ay bumulo ko in ay aga lahat mo
2: Let's
3: Anyways guys, ang programa ito ay
1: Ulit!

0: At ito po ako, ang
1: the ikaw si Lucho, si Piapol, ako, si Astriel, si Astriel, si Go.
2: Let's be bit.
0: Sige muna guys, BRB muna guys. Defend ako.
2: Alam ko may si Priapo, si Priapo, si G, may iniisip
0: ko yun. Priapo.
2: iPhone, folks. I talk.
0: Ano ba yan sa ano yung talks ba yan yung iTalk?
2: Sa iTalks? Parang yung parang Carly?
3: Salita ka kayo. Ayun, na-announce mo yun. 13 gabi sa mga Ugandan dito mag-tayahuwi who killed Captain Alex.
4: Yes, ready na yung front.
3: Manood kayo 8:30 ng gabi. Manood kayo 8:30 ng gabi, guys. Dito to. O, walang clickbait. Huwag ka alis ng smile. Kasi hindi po yung movie. Manood kayo na 8:30. Ito, isa yung kasarang radio at tip.
2: Radio. Radio at tip. Radio.
3: Sa video ko, pakita ko sa inyo ang launcher ko, guys.
2: But may hindi ito na
4: tampay na.
3: Kasi mo hindi.
2: Oh,

0: Kahit pangalan mo, mas mahaba, mas da. Alala, sana ang itong kwento aming ma-feature sa ating labat. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes lang sa Smile Radio. Smile at sa social channels sa Smile Radio at Lorta Gaming.
1: Kalokohan! May bigan na tong dalawang panic.
0: Kaya ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang kwadro, ang

0: episode 3 for episode 100. Yung mobile sync na na Apples ng si Apples na 26 ang hindi pa na nalalagay pa. So siguro unahin ko muna tong season 3 para at least wala rin tayong ma-miss, no? Pero
1: by the way, Lodzo, papunta na kami.
0: Sige, ingat kayo dyan. Ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe. Nalala ko naman yung kay Angel Flores. Ay, sorry, wag pala yun. Mali yun, mali.
1: Hindi tayo,
0: Angel Flores.
1: Biliyar.
0: Aba, dapat lang. No, ingat. Ha? Ay,
1: di tayo ito. Kami biliyar.
0: Oh, di tayo biliyar. Ay. Ano rin pala sa ating Spotify, pwede niyo rin palang i-download ang ating episodes so you can listen often, no? Eh kasi ang purpose kasi ng paggawa ko ng Spotify is hindi na kayo mag-download talaga in MP4 or MP3. I'm giving free donation. Ano donation? Hanapin nyo siya, well, season 2 ba to? Season 2. Season 2 ang title. Then, from ano pa lang ata to? From episode 1 hanggang episode 23. Ang purpose ko rin kasi kung ang paggawa ng episodes sa Spotify is para matrack ko rin yung mga episodes. Dahil nga, noong nasa preview pa tayo is wait. Rinig ba audio sa ano? Gagit, putol-putol.
2: Oo, putol-putol yung boses mo, pero rinig ka mo.
0: Putol ang... Pero mas putol tayo sa ano eh. Teka,
2: ito nga, na-mention nga kay T.O.C. Naputol yung mic sa YouTube. Tayo sa YouTube.
0: Tinanggal ko yung mic kasi ano. Gagi. Putol-putol boses ko, ano ba yan? Wait lang. Balik ko lang yung ano.
2: Para hindi maputol-putol yung feed natin sa YouTube. Ipin mo yung libre.
0: Ito oh. Eh, wag na muna. Pag nag-screenshot ako, matorture na naman sa cellphone ko eh. Yan ako. Ano to? Gab. Pusit na yan yung FYP ko. Yan. Magkano muna ako. Bugsan ko muna itong one. Bugtrip ka, nakakabuisa itong 8. Pero, okay. Pero this kasi, nagawa tayo ng show. I mean, for myself lang. TOL Digital, syempre, connected rin to sa show ko. Dahil nga, hindi free si SF Radio. Kumuha ko ng sarili kong live stream. So, linano ko, ginawa ko lang mismo sa cellphone. Yeah. Sa cellphone mismo siya nag-live. Well, ang problema is, hindi niya talaga kaya mag-handle ng ano, Bisha player, tapos live stream, tapos microphone pa. Ang gamit ko kasing microphone noon is wireless. Buti nga, pwede kasi dito yung wireless eh. Eh dito kasi, pag Discord. Hindi talaga maano yan. Kasi nga, type C to eh. Kailangan Bluetooth to. Kailangan Bluetooth ang mic ko. Problema, wala akong mahanap sa TikTok shop na Bluetooth mic na wireless. Pero dito kasi may okay. May yung mama ko kasi may headphone siya. Special headphones to. I mean, hindi naman to para sa kanya, pero so ano, special na headphone which ano, you can speak through the headphone itself. So basically you can use a pair, then yung isang pair gagamitin mo bilang microphone. di naman kasi lahat ng mga nakikita ko basically is napaka-accurate or or tinutupad ba yung tungkulin bilang isang wireless mic. Kasi ang nakikita ko di man malinis. Ang previous order ko kasi is yung nabili ko ay buset. Biglang ano kasi yung chappy yung nandun kahit hindi pa natatry. Hindi ko pa natatry or ginagamit sa pinakaano. Yung wireless mic kasi na to, K9 kasi is medyo easy naman siya gamitin. Dahil nga to K9, yung dati ko kasi binili na K8, napaka takas niya din. Minsan paputol-putol yung sound. Then, tinest ko dito sa Discord. Nang tawagan kami ni Pre-Apple, akala ko, directly madala talaga na, may dadala talaga ni wireless ni K8 yung audio ko ng microphone through the Discord. Then, problema, hindi pala talaga siya pwede ma-deliver. Dahil nga, si Discord, may choose yan si Discord eh. Kailangan sa main microphone talaga. Kung may Bluetooth ang gamit mo, so di Bluetooth rin dapat. Pero kasi para sa akin kasi napaka-imposible magkaroon.
1: By the way, may TQ ngayon, no?
0: May TQ mamaya. Mamaya 10 minutes lang mag-TQ na rin, ha. And syempre, abangan niyo rin ang debut ni Go Ansel Asado. ni Gabriel Asado sa kanyang programa.
1: Si Gabo,
0: abangin niyo. Si Gabo.
2: Hindi si Gabo, si Gago.
0: Si Gago.
1: Na.
0: Ala 7 ng gabi, hapon naman. Muna naman.
2: Nakaraan
0: kasi.
2: Magkita-kita po tayo sa Monday, sa hapon, ala shit.
0: Tailing ka talaga
2: sa hapon eh. Grabe.
0: Tapos sa 7 ng gabi. Back-to-back TQ, tapos may gabi-gabo. Diba?
3: Back-to-back siya. Ano guys, sa isyete ay mali.
0: Lang.
2: Sa isyete! Jo lang. Pero, abangan nyo lang mga smileys. Yes. Magiging simulcast yung gabi-gabo ko sa DCEX on Monday. So, abangan nyo, remind ko lang, abangan nyo sa unang debut ko. We are gonna start off with my introduction. Then, unang set is my cooking segment. So, abangan nyo lang yung anong lulutuin ko. So, yun lang!
0: Aniguradong masarap ba?
2: Yes.
0: Baka mali mo, bubisita.
2: Yes.
0: Isang conversation, papadala mo sana yung lala mo. Yung sa mga papapin siya. Diba?
2: Okay, pero at least, ang Smile Network magkakaroon na talaga ng ano. Hindi na siguro po entertainment. Meron na pang cooking tutorial. Yes. Ay, naku po, ako pa mag-provide. Woo!
0: Get boy logo. Oh.
2: Yes! Ping!
0: Ano nga yun? Master sa kusina. Idol. Master idol sa kusina pala yun.
4: Sino nakakalala sa idol sa kusina? With Chef Boy Logro. Sino nakakalala nun? Parang naalala ko na yan dati. Malit pa lang ako nun.
2: Aba, syempre lahat. Alam nila. Yun nga guys, abangan nyo yung debut ko, mga gabo. Yes, yun ang tawag ko sa inyo, mga gabo. Magpagagabo tayo!
0: Bigyan naman ako nabalo sa ano, sa Discord.
2: Aray. Nag-crash yung Discord mo?
0: Oo.
2: Ano lang masasabi ko sa Discord? I love you!
5: Peak Discord behavior.
2: Tama. Correct!
0: Hindi ganito ang Discord dati nung
5: show ako. By the way guys, kung gusto niyo ng free Robux at saka free 100 pesos sa GCash guys, chat po kayo dito. Chat po kayo dito guys. Mag-chat po kayo dito guys.
0: Chat lang na rin chat dito.
6: Kuya
0: Wayne, namimintala na rin
2: Robux. Nag-depend pala yan. Oh no! Chat!
5: Chat kayo dyan, please guys. Free Robux dyan.
0: Hey, Robux. Ano ba? Mga pala, malapit na rin pala nga.
5: Chat po kayo dyan. Free Robux.
0: Yes. Free Minecoin.
2: Bakit ayaw ko?
5: Mag-chat po kayo dyan. May free Robux dyan, 100%.
0: Buti, sana umating kayo mamaya, okay?
5: By the way, Timas, girl, ito na naman tayo sa girl eh. Girl de assist.
0: Yun na lang. Girl de assist. Ryan de assist.
6: Ryan de assist.
0: Ryan de assist. Yung
5: guys, ano ba yun? Chat po kayo dyan sa bio tayo, Migsander. Free Robux dyan.
6: Yes.
2: Kasi ko yan, ano, ng MSA Gotham.
5: Yes, guys. Free Robux dyan. Guaranteed.
0: Oh, naka-headphone. Anong...
7: Anyways, guys.
5: Delayed po, guys. Ang tambayang kwadro ng isa pong 6 minutes. I mean, 5 minutes, so pag 6 o'clock, wala pong TQ muna dahil po sapagkat ay hinahanda po ng TOC po namin ang kailangan handaan para makasimula ng programa. At saka po, 8:30 po, tutukan nyo po ang movie po namin na legit, totoo, walang clickbait, na legendary movie. Dapat panoorin nyo yan, huwag kayo mag-alis. Pag umalis kayo, I will beat you up.
2: Ako RJ, ay aalis. You cannot RJ, stop me.
5: RJ. Romar. Natay commercial dira sa movie.
7: Dili na ko isama pila ka gaps.
5: Good.
7: Dili na ko isama pila ka gaps.
5: It's natay commercial sa ato movie. Very good.
7: Ang ato ang style kay Morasha ka kato. Ang ato ang style kay Morasha kato.
5: Wajan pa.
7: Katong sa kapamilya blockbusters pero ay kabala ka guys. Ay pero wag kayo mag-alala guys is kapag babalik na after commercial, may ano naman, may frames na i-rewind para hindi niyo ma-miss out talaga. May make sure niyo na hindi niyo ma-miss out yung story.
5: Oo, para...
2: Ito yung magandang screening. Hindi katulad ng GMA, skin-skip yung mga important part ng movie. Shout out GMA! Napaputol-putol ang kanina
5: para... Dito lang sa smile, wala po kaming cut-cut, wala po kaming putol, wala kaming censorship. Hindi po uso ang censorship.
2: Yes! Palaktakan!
5: Anong rated? Ang rating po ng movie natin ay rated 12.
7: Ah, 12?
2: Yes!
7: 12, okay.
5: Hindi pala, rated PG.
7: Ah, PG!
5: Bakala may mura doon, basta may PG.
7: may mura doon. Napanood ko, may mura, 12 lang.
5: Kaya nga, yung what's up, ha?
7: Mura, ano, PG?
2: What the fuck?
5: Basta, abangan nyo po, rated PG ang movie. Parental guidance is advice.
0: PG, pera o gasto.
5: Abangan po.
2: Ito, rated PG, Procter and Gamble.
5: Procter and Gamble.
7: PNG yun, pre. PNG
2: yun.
0: Ang ganda ng ano, ang ganda nito.
5: Bye. Nabuang ko sa mga gina-advertise karon sa Kwan ba?
2: Ano man?
5: Sa YouTube o sa Insta. Kabulo ka sa gina-advertise dito. Zima board. Tanan mga Zima board.
2: Zima board? Sa mga siya?
5: Nas. Gamay kay Nas. 16GB ang RAM. Inaana. Ang saman sila.
2: Itabuing. Kabulo ka sa mas lala. Bye. Kanya sa shorts. Unsa ko na kitan? Prayer song. Ang gigamit. To best God kito.
0: Na.
5: Na. Son.
2: Oo, pre. Oo, pre. Ang nakano. We praise the Lord. Parang ganun ba na ano na chant. Tingnan mo, backrate ka sa chat. Sinend ko talaga. What the fuck is this? Ginawa nila prayer song.
0: Grabe. Kala na ng social?
2: Po, recover AI. Ginagawa niya yung prayer song lahat ng mga kanta. Lalo pa talaga meme na kanta.
0: Oh, aka ano, aka we are Charlie Kirk, gawin niyo pang prayer ha?
2: Ano yan? We are Jesus Christ! Yes,
8: Uy, Gam! Yes. Uy, Gam! Punta mo na ang Gam! Ang sumunod!

0: Luzon, Visayas, Mindanao, seamless na. Ay.
1: Dito ay kulaga, wala pa tayo sa hack sa bangali.
0: Yan, kaibigan.
1: Yabre, patalang ito.
2: I'm going to go to the next one.
0: Alam mo, seamless, ha? Ay, ano pa tayo? Good night! Ay, goodbye!
1: Tulog na, baby! Mga katol! It's a cookie.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM, Smile Radio, Smile Channel, at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
4: Two hosts, double the chaos.
5: Kaya tuwing Sabado,
4: magsasama ang dalawang Smile Jacks
5: upang manggulo
4: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
6: Because MSA enabled the f***ing NSF to hold the option
7: with... Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
6: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
8: My prediction could be wrong, but yeah.
9: Wait,
8: my idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
4: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 PM.
10: This is the party. This station is currently under attack. Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
11: Geometric Adobo.
10: Geometric Adobo. Michelle's Party Club.
12: Na-miss nyo na ba ako?
13: Na-miss ko na rin kayo.
12: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
0: kanyang. Pagdating,
12: Gio, hindi. Is na yan.
14: MNL 48
0: with that.
14: With yun, tingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
12: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
15: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
16: Ito ang aking sekreto.
15: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
17: Magbubukas na muli ang tambayan ng

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panic.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si Dream Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas.

0: Alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Bansanas YouTube channel.
1: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions Season 2! Season 3! Season 4! Season 5! Midori's Midnight Session Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
2: Two hosts, double the chaos.
3: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jocks
4: upang manggulo
3: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
5: MSA, because MSA enabled the f***ing NSFW option.
6: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
7: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
8: My prediction is gonna be wrong, but yeah.
9: Wait,
8: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
2: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
10: This is the party. This station is currently under attack.
11: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
12: Geometric Adobo!
11: Geometric Adobo!
10: Michelle's Party Club!
13: Na-miss nyo na ba ako?
14: Na-miss ko na rin kayo.
13: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
15: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
16: Is na yan.
17: MNL 48
18: with a
17: with
18: a queen.
19: Sente nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
20: Oh,
17: sagada po na
13: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Quadro na laging blast sa tawanan, ulitan, puntaan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang The

0: Wait, wait, dead air.
1: No.
2: Magandang gabi, mga smileys. Ito po ang Talk of the Legends na kalagit. Ito po ang Tampayang Quadro Plus. Ewan sa aming mga hosts. Ako po, wala.
1: Hindi, ito ang Talk of the Legends, guys. This is propaganda. Graphics of propaganda. Wag niyo Talk of the Legends to.
2: Ano sa taxi? Hindi makasalita si President Om. Na-take over nga kayo!
3: Pabihirak! Alawag ko yung pagka-charge ng V8 ko para lang hindi tayo ma-dead air. Oh my day out. Pero anyways, Ay! J4! Memo!
0: Ay!
3: Do not grabe.
0: Yes,
3: bro. If you resign, we're going to be
2: here.
3: 16!
2: As in, KTKT Channel 10, katatakot!
1: Katatakotan?
0: Hoy!
2: Ibong dumaan, tama lang sa linya.
0: Siguro ano ata.
1: Bow light moment.
0: Baka vegetation baka vegetation contact ata yan. Ito. Ano lang, yung transformer.
3: Hindi ano, baka yung ibon naging Adam or Relation Manok.
2: Pre, hindi na yan magiging Relation Manok. Ang kalabasan yan, magiging charcoal na.
0: Pero in my case din
2: kasi dito sa amin minsan marinig kami may napuputukan din na linya dito. Kaya minsan tinitingnan namin ano ba yung nangyayari. Tinitingnan na may mga ibon pa lang natatama doon sa mismo ng kuryente. Minsan magugulat. Minsan sa gabi pa nga na nangyayari. Nagugulat na lang kami pag gising namin. Ano yun? Lumalapas nga kami para makita yung nangyayari. Ibon pa lang dumaan, hindi lang nakita yung poste ng kuryente, kaya pumutok. Pugsh! Kaya siguro, ganyan siguro yung case ni Gio dyan. Wala naman siguro ng poste. Ay, magsasalitan kayo! Oh my God!
3: Ay, TOC! Ay, TOC! Tiyo, si pwede pakimute muna. Pati comes where sa soundboard. Ayun. May incident si Lotso dito. Yung mga LED screens, ginawang Jollibee menu. May honest reaction.
0: Nasa linya po si Henry. Salita ng mansanas.
2: Minakaw!
0: Nasa linya!
2: Wait, mute mo na soundboard. Alam na, Gio.
4: Gago! Talagang naputok talaga siya, putok talaga, as in, may panalinya.
3: Ah, pero wala ba?
2: Pero may kuryente pa rin dyan sa inyo.
4: Kuryente pa rin kami, yan yung... Bigla lang kami maranas, circuit lahat, no off and on agad.
2: No? What the fuck? Eh, baka baka siguro may back up dyan na linya, in case na nagpuputok, siguro. Kaya ganun.
4: Pero ang lakas ang lakas ng putok.
2: Pero walang ibon na nakita na ano.
4: Yung ibon, natumba.
2: Ay, tumba! Okay, natumba.
4: May natumba na, apose, pero sige lang, I will be right back, I will give you guys updates.
2: Okay lang. Natumba pala! Oh my god! Pero buti lang, hindi nawala ng kuryente.
0: Absolute sokote ko to.
2: Yes! Shout out pala kay Double Light! Na sinasabi si RJ sa kanyang pagtitiyo. Ano ba?
0: Pero J4,
2: niyo double night na.
0: Pero before tayo magtuloy, J4, may sasabihin na ko sa iyo. Yung ano, double night is not covered. Has not covered the entire Mindanao. Meron kaming mga isa-isang power distributors dito katulad ng mga electric cooperative kung dito sa Davao de Oro is ano, Nordeco, po sa Jinsan, Socoteco, sa Bukidnon, Boseco, yan.
1: I know, I was just making a joke kasi.
0: Yeah, I know.
1: Davao Light.
0: Baka ma-miss idea, hindi yung lugar ng Jinsan, anong...
1: Palay mo, RJ, baka masabog yung bahay mo, dahil sa Davao Light.
0: Uy, ginuo ko. Anyway,
2: pero RJ, ano ilang beses ka ba talaga nawawala ng kuryente in a month?
1: 1 billion time.
2: One day at a time. Ano ba ginagawa nila? Ba't lagi pa nawawala ng kuryente kada hapon? Putol dahil tuloy yung mga live streams natin sa Smile.
0: Ewan ko nga eh, na nagagalit na nga ako sa Davao Light. Minsan ano magpa-power outage sila na hindi magpaalam tapos pagtatawagan yung mga agent manggagaslit sa customer. Naano ko ngayon, napagalitan ko kahapon yung Davao Light. Ano ba yan?
2: Ano mo? Di alam ko kailan sila nakikilos. Kapag nakikilos natin kay ABS, Davao Light!
3: Davao Light! Bulok
2: yung servisyo nyo. Sana man sila mag-aayos na servisyo pag na-visit.
0: Okay. Speaking of calling up electricity providers, naalala niyo ba yung ano, yung call out ni now Senator Rafi Tulfo yung Nordeco dahil sa ano sa servisyo. No, pinapatawag yung Nordeco dati ni ano ni now Senator Rafi Tulfo that time nung ano ata yun 2022, ewan ko anong year, basta ang sagot ng Nordeco para silang mga tuta magsagot, pre, parang wala nangyari yung ganun. I-search sa YouTube, parang tuta magsagot. Yung Nordeco that time. Nordeco was our electricity provider here in Samal Island before we got take over by Davao Light this day. Parang mga tuta magsagot, pero pag magpo sila na para mawawala na sila ng prangkesa dahil sa takeover. Ayun na. Total na magbabash ng ano, babash ng deal. Nakatawa ko, men. Ayun.
2: Kailangan pa talaga tawagan ng attention ni Rapid Tulpo para lang sa mga, ano ba yan sila? Grabe naman. Basta sa mga ordinaryong Pilipino, busy lucky kilos, huwag naman ganun. Kaya kayo, Davao Light, ayusin nyo yung servisyo nyo. Makinig kayo sa mga ginaing ng mga ano, mga consumer. Ano na, maghihintay pa kayo na may makakawag sa ano na Katulad yung mga tao na sa ano na, start na position ba? Kasi lumalago nga yung kumpanya dahil sa mga consumer. Kaya wag niyo sasayangin yung tiwala ng mga gumagamit ng serbisyo ninyo. Diba, RJ?
0: Yeah, totoo. Like ano, parang common na din 'yan sa ano, sa Pilipinas kahit mapa electricity provider, mapa ISP, internet service provider, kahit anong establishmento, dyan pa sila kikilos ng 100% kapag kino-call out. Ewan ko. The culture talaga, ang culture ng mga Pinoy.
2: Yun talaga culture. Okay, once na magsikat sila dahil sa kanilang mga problema, ay katulad ng, meron kasi ako naalala ang post ng isang ano, nagreklamo siya dahil nga daw doon sa yung parang taas-singil ng kanyang kuryente na hindi naman inaayos ng ano, ng isang electricity provider. Saka lang sila umaksyon nung sumikat na yung post niya at maabot pa talaga sa ABS-CBN News. Doon pa sila umaksyon.
0: Feel ko,
2: ba't ganun yung mga fatality?
0: Parang feel ko ata, parang feel ko ata, ano ata yan, yung 15 million ng bill sa Nordeco ata. Yan ba yan? Yung 15 million ng bill?
2: Oo.
0: Yan ba yan?
2: 15 million. Oo, ay, grabe yan.
0: Yan ata yan. Pero sabi naman ng Nordeco, gano'n ano daw, na-miscalculate daw, sabi ng Nordeco daw. Oo, na-miscalculate daw.
2: Miscalculate. Saka pala niya sabihin, pag ano, nasa camera na sila, hindi yung mismo sa ano, sa nagreklamo. Hindi man din sila arap.
0: Ay, sa nagreklamo,
2: yung kanilang nangyari.
0: Ay, mali pala, Gab. Ano pala, hindi 15 million, 1 billion pala na, sir. Ay, 1 billion, na 1 million. 1M.
2: 1M. Sabi ako, 1 billion. Kaya mahurot na ako, partaan na. Parga na, go, bro.
4: Ako po ay magbibigay po ng mahalagang impormasyon.
2: Oh, ayan po, mga kaibigan. Ating President ng Smile. Magbibigay ng statement. Say, go.
4: Nabangga ng tricycle niya, nasulod ang isa ka van niya na buto.
0: Ay, nabangga ng tricycle.
2: Ah, bangga!
4: Nahulog yung wire niya, nabira ang wire niya. After anda, nataon po, ang isa ka, I think isa ka repair or something, was internet na
2: to,
4: something. Mag van, oh. Niya, pagkasulod sa van niya, naputo kay, nabira po ang wire. Natumba, eh. Sabog!
0: Ay, ano?
2: Busta din ay na yung ibutod. Meter!
4: Ikabalong ko rin yung tignod na siya by or internet. Kung internet dahil, kung internet na siya, basi kami po madamay po by. Pero kung hindi siya internet at kuryente, basi ako po ma-brown out. So damay po ko, basi ang by tulogan, madelay.
2: Basi pero si at Mido, least, kung wala ng kuryente,
4: basi diba? Kasi si Mido, maalas 12.
0: Oo nga.
2: Mau gani.
0: Baka maalas 12.
2: Maalas 12, yun yung midnight sessions.
0: Pero ito guys, ito yung ibig sabihin ko na 1 million yung bill sa Nordeco dati. Ito. Ayan o. Oh. 1 million. 1 million yung bill, pre.
2: Hanggang liig,
0: pre. Nagiging Arlene yung bill. Nagiging Arlene.
2: No.
0: Ano daw, pero sabi ng Nordeco that time, ano daw, na-miscalculate daw sila. Kaya ano, nag-ipapa-recheck. So, ayun, yan yung 1 million.
2: Ilang miscalculate? Basin mamatay na lang sa huna-huna ang ano, ang kinsa may na-bill ana. Grabe, taas kayo! Kinsa may makuya parang ana.
4: Grabe, mag-discalculate pa sila.
0: Gano'y no, mukha na siya. Gano'y no.
2: Grabe. Ito sabi ko yan sa yung mga ano, mga electricity provider. Ayusin nyo yung servisyon nyo ha. Makinig kayo sa mga consumer nyo, yung mga hinaing nila. Huwag kayong maghintay na pupunta pa ang isang official para pagsabihan ka pa. Ano bang mga topic natin? Wala natin mga topic. Puro kuryente natin yung topic.
0: Ngayon nagtatopic kasi ngayon ganito sa mga hindi nagkakaalam kanina. Ano? Nung airing ng ano na The Talking Rex Show nung ano ata mga 5:40 napatayan kami ng kuryente. Napatayan kami ng kuryente tas after mga 5 minutes mga 8 minutes doon lang bumalik. Pagbalik ko patapos na pala yung show. Buti sinalog ni Astrid kanina. Thank you Astrid.
2: Na good save talaga si Astrid. Pumunta na rin siya.
0: So sabi ni Gio, gagawin na natin siyang ano, backup TOC. So after ata to ng mga airing natin, I think we have to ano, i-configure natin yung settings sa loob ng ano, PC ni Astrid. Pero don't worry Astrid, hindi masyado yan everyday kasi ano, baka sa PC mo, may personal ka din na transaction dyan sa PC mo. Yeah, but thank you for your willingness.
2: Yan. Chat. Kaya talaga yung ano mismo, kaya talaga Matthew si kung bakit tumatakbo pa rin ang smile dahil sa inyo, saludo kami.
0: Yeah.
2: Supportahan natin mga Yossi, sinabi ko ang ano eh. Nagsisikap talaga na ipatakbo ang isang istasyon. Right nga ano, sa kalagitnaan ng gabi, ano pa rin, eh, kahit naka-automatic musician sila, music sila, at least na sa ere pa sila eh. Yun. So, shout out, saludo ko rin mga TOS.
0: Yeah. Thank you for your acknowledgements, everyone, especially to Gap, and yeah, salamat din sa mga sa pagsuporta ng ano ng technical side ng ano ng Smile Network. Yeah, thank you din sa pag ano na sa amin sa pag-coordinate sa amin kung anong ipapa-flash, ipapakita. Si sinusunod talaga namin yan. Yeah. Thank you very much. Pero guys, na hindi to farewell guys, ha? Ano lang, yeah. Acknowledgement lang to. Para kasing tunog farewell. Pero hindi rin gagawin.
2: Eh, siyempre, kailangan natin parinig sa masa kung sino yung mga hindi makunan ng ano, sa stream, yung mga nagsumisikap talaga ng ano. Hindi na trabaho, pero yung nagpapatakbo doon ang sasyon. Kaya pa, yung talaga sa kanila na sobra pa sa talaman natin sa mga TOC, siyempre. Kailangan natin acknowledgement ang mga TOC. Hindi lang mga host, mga TOC talaga, at yung ibang staff. That's my...
0: Yeah, everyone at Smile Team, especially sa ating chairman, sa ating vice chairman, sa president at ating senior vice president, then ano pang mga hierarchy natin dyan sa ating organizational structure, and yeah.
2: Yes. 6:20. Alright, siguro around 6:30 magko-commercial break tayo para at least ano ba?
0: Yeah, maybe.
2: We only have 3 minutes
0: left. Pero yung tanong
2: ano ba yung topic natin bago?
0: Pero yung tanong ko guys, where are ano, saan yung ating original host natin ng TQ? Bakit tayo yung nagtitigob char? Pero
2: dito si Lutz. Dito naman si Lutz.
0: Ah, dito si Lutz. So, may ano,
2: pero hindi lang talaga makasalita si President kasi nasa labas nga siya.
0: Ah, tama.
2: Mahirapan talaga siya magsalita rin.
0: Baka lalabas na tanong kung ano nila ng hometown para sa ano ata nila. May iyan ang mga project. Nasa bus terminal na ata siya. Asan ba yan sa Cebu? Yeah, wait, Presley, hindi, nakamute yung mic mo po.
2: Mr. Chair, nakamute ka, Plumble.
0: Ayun. Oh, wait.
2: Una, wala.
0: Ah, ulit ka nga, nag-mute ka agad. Anyway,
2: siguro maingay sa kanyang
0: balikan natin si Presley at maingay ito yung paligid natin ng Basketball
1: Finance. So, tama yung kwadro! Aba dapat lang!
2: Aba dapat lang!
0: Okay, sabi to ni Lodzo guys, ano daw? Bikutan Underground Railway Access Terminal or Bulacan. Oh, yeah, rinig ka. Oh, hello!
5: Okay, so nasa labas na ako, tingin na naman itong headphone ko.
2: Aray.
0: So, but never forget.
5: So, by the way, guys, update. Also, update, guys. Nasa bus terminal na ako. Papunta na ako ng Tuburan.
2: Huh? Ingat sa biyahe. Katulad ng sinabi
0: ko. Papunta siya ng probinsya. Oo, sabi na niya sa probinsya.
2: Probinsya.
0: Ano sa ano ka na? Ano sa... Ay,
5: ito,
0: ano
5: ito yung SM, guys. Actually...
4: Romar,
5: guys, dito guys.
4: EQ squad.
5: Alam niyo? Ito, itong part na to, SM to eh.
4: Romar,
5: SM ano asa to eh?
0: Yes, yes.
4: Romar. Romar, EQ squad. Ako po ay mag-aanong siya po. Kung sakali ako ay mawawala mamaya po, don't worry po. Ay ito lang dahil po sa nangyaring incident po sa labas po ng aking bahay dito lang sa Barangay Dajangas North po. Na ang poste ata ng telepono or electricity man yun, hindi ako sigurado kung ano ba yung dalawa doon, pero naputol at tumba, kaya nagka-spark. So sana po hindi po namin sigurado kung maka-brown out kami or di kaya mabalan ako ng internet, pero maayos po na ito agad-agad. So baka maaari, baka ko po ay mawala sa ere mamaya, baka walang may tulog, baka sakali ang may tulugan po ay baka wala po akong mamaya. Pero hindi ako sigurado dyan.
0: Pero hope, pero we hope and pray po na mare-resolve agad yan. And then, para hindi ma-postpone ng may tulugan,
2: para patuloy pa rin ang pagtutulog!
0: Yeah! Para
4: sakali po, MTA! Ito po, kung sakali ako po ay hindi po aabot ng may tulugan mamaya ng alas 10, i-assign ko po si Gabriel Agzaldo at si Romar Habes na sila ang magiging host ng May Tulugan hanggang... That is kung mawala ako.
2: Kung mawala ka.
5: Yes,
2: no, hindi lang kami.
0: Akibalik
5: anyways, guys,
0: kami.
5: Nasa 7-Eleven pa yung kasamahan ko. So, antay-antay din tayo.
0: Yeah.
1: Yung ano, May Tulugan magiging early debut ng Gabi Gago. Ay, Gabi
4: Gago. Hindi, nandiyan naman si Romar eh. Silang dalawa yung maging host. Hindi yan Gabi Gago, Romar.
0: Yeah.
1: Gabi Gago, Romar.
4: Gab and Romar show.
2: Ano lang to, pre? Hindi na to May Tulug.
5: Ano?
4: May Dabaw.
0: May Dabaw.
2: May Dabaw ako.
0: May Dabaw ako. Na...
2: Ito talaga yung magiging show ng ano namin. Kami ni RJ. The Bisayawa Show!
0: Na Roman and Katrina na!
2: Guys, fun fact,
0: before tayo magtuloy, may kaklase din ako nung high school na ano, yung pangalan din niya Katrina. Pero hindi siya lilihap. Yung may kaklase din ako high school, pangalan niya ano, Katrina. Legit. Katrina, legit. Pero,
2: bravo.
0: Pero ano lang ako, yeah, classmate ko lang siya, ano, di masyado kami close. And yeah, dahil sa Katrina Halili niya, naalala ko tuloy yung pangalan, yung kaklase ko ng nangangalan ng Katrina. Yeah.
2: Sa
0: mga hindi nakakaalam ba?
5: Kuha mo na ako ticket, guys.
0: Yeah, sure, ingat. Ingat po.
2: Ingat.
0: Sa mga hindi, sa mga hindi nakakalam na ano na bakit dinadog show ng Katrina Lily dito sa Smile. Ano kasi, in a serious note, nung nanonood kami ng Manila Hostage Crisis 2010, kami ni Kuya Pao, kami ni Ren, kami ni Jeyo, tinatanong ko kay Kuya Pao kung sa ano, sa, in another topic, tinanong ko kay Kuya Pao, paano nila na hook up yung line in ng audio ng Senate? Bakit ang linaw sa television? Parang, ang naisip ko kasi, yung broadcasting kasi way back 2008-2009. So imbis yung ibang hearing na pinapakita ko na example, yung example tuloy na pinapakita ko, yung hearing nila Katrina Halili at saka ni Hayden ko. So, ayun, dahil alam nila, doon ako din na talk show.
2: Yan pa talagang pinili mo yung Katrina Halili. Oh my God.
0: Ano kasi, paano nila hinuhook up yung audio?
5: Ay,
0: ano
5: talaga,
0: ang linis? Ang linis kasi yung pakinggan. Oo. Yun.
2: Kaya tuloy, may dinog, may pang-dog show na sila sa sa'yo.
5: Anyways guys, nasa ano na ako, nasa SM na ako. Nag-aantay ng kami ng bus.
2: Uy. Oy. Wala ka pa sa bus. Okay.
5: Oo. Nag-aantay pa lang kami ng bus. As of now is kumukuha pa kami ng ticket. And yes, nasa SM po kami. Ito pala yung SM guys. May ano din diyan, may school na din sa ano, sa SM. Pero wait lang guys, BRB. Maano pa ako dito.
0: Yeah, mag-ingat kayo diyan, Presley. Baka
5: salamat boss. Salamat.
0: So,
5: ayan, talaga na kami.
0: So, ayun, before tayo mag-commercial break, and si Gab may kukunin. Ayun, ang seryoso. Ito tayo sa ano, ito na naman tayo sa monoblock.
2: Mamaya daw, pagtulog mo, talagang mumultuhin ka daw. Yun. Tandaan mo daw yan.
5: Yay!
2: Pinakita yung monoblock. Yung
5: monoblock.
2: Ako po. Ayan. Teka pa, hanggang anong oras pa yung ano, yung TQ?
5: 7.
0: Mga 7.
2: Uy! Wala pa tayong commercial break. Mag-commercial break muna na yata tayo.
3: Okay, God. Nakaalang kami ng pera ngayon. Mag-commercial break na kayo.
2: Mga kaibigan, last finalist, magbabalik po ang TQ makalipas ang ilang paalala. Kailangan mo po kayo.
5: Babalik lang po.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Ito kami na mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
5: MNL 48
4: with that.
5: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oh,
5: sa kada po na maglaka.
2: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer, and I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaming.

0: sa isyete.
1: Pabalik ang Sambayang Quadlock last. Yes, makaroon na yung pala.
2: Sambayang Quadlock, abada patlock.
0: Pambihira.
1: Si Mark.
3: Sambayang Quadro, abada patlock. Salamat sa at iba pa.
1: Favorite natin.
3: Ito lang yan sa inyo. Kalibutan kayo sa
4: andito lahat dito sa
0: may siya. Ito'y medya na.
5: Boy, dede na kayo. Magsalita kayo.
3: Regardless, meron ka pong bagong trabaho, dapat matapos no, dapat matapos mo na yun.
6: O ngayon. O PT to, de joke lang.
3: Performance task mo for mapping. Performance task mo to sa PE. Physical education and health.
6: Yeah.
1: PEH.
3: Dapat kumanta ka ng alas 8:30.
6: Medya na.
1: Paboritong palabas.
3: Ikaw ang mag-record ng
0: Choy Medya na. Paboritong oras ko.
5: Ingay ba?
0: Taray.
3: Mark, alam mo ba bakit?
6: Ganda na, ganda.
3: Mark, alam mo bakit ito ang inintasan ko? Kasi hindi naman sa ayaw ko sa AI. Mas prefer ko na totoong tao ang kumanta. At ikaw yung isa-isang tao na kaya ko, na pwede kong asahan na kumanta.
5: Oh, yes! Mas maganda pag kumanta si Mar kaysa sa AI. So si Mar
1: kaysa. Pero kaysa.
5: Pero kaysa may sasabihin ako sa iyo ganito ha. Ano kasi yung original singer ng ng alas 5:30 babae. So kung lalaki yung kakanta, papalitan niyo yung key para hindi masintonado yung kakanta ng lalaki. Oo. I-change yung key.
7: De, ganito. Actually, pwede na natin palitan from a girl voice to a boy voice.
5: Mas, oh, pwede. Pero,
7: at least parang maiba rin yung parang.
5: Oo, pero iba rin yung ang key. Yeah, yeah.
7: Pero, para siguro mas maganda din yung kanta, instead na iisa lang yung boses katulad kay Mark, pwede natin pagsasabayan yung natin mag-wailing magkanta rin. Para at least para may pagka-melody yung mga melody yung mga vocals.
5: Yeah, pwede. My second voice. Oh, my second voice, my main vocals. Get ko yan.
7: Oh, yung pagano para at least para pa kumakanta na yung kumakanta. Hindi lang isa na yung vocal. At least parang mix talaga ba?
5: Yeah. I'm gonna record my part.
7: Ni RJ kakanta! Mabuhay!
5: No!
7: Three songs in a row! RJ 100!
0: Three songs in a row! RJ 100!
3: Ito na lang. Ang magpa-clarify, Gab, kung kakanta si Mark, make sure i-voice enhance mo din yung voices ni Mark.
7: Oh.
3: Parang Mark, your performance task in bio lessons 1.
7: Yes. This is your time. This is your show. It's time, Shoy.
3: Mark Corrales, please, Gabriel Ansaldo, please send lyrics on Creative's chat and then Mark Corrales will bayo.
7: Yes, I will send it now. Do not
3: I know,
7: send
3: it sa DMs.
8: Ayun na, Corrales, live taping.
3: Mark Corrales, I will set a deadline at 8:30 to finish your task. Salamat, para matulog ka lang pagkatapos ng alas 9.
7: Correct.
0: I love to Choy Medya na.
7: Paboritong tambayan.
3: Tapos, ito. Mr. LARPer, please fix your TV because it is very delicado.
8: Bakit?
7: Pre, yun ang binigay kong comment nga eh, kahit naka ano lang yung takip, nakatakip lang, parang delikado pa rin pa ere.
3: Delikado nga ni, kaya wag na lang, lalo na tong trip ng ano, trip ng something at saka yung mga...
7: Yun na eh!
3: Huwag naman yung Ligo stream, hindi naman magagets ng audience natin yan. Instead, dapat yung ano. Thank you, Mark. Salamat, Mark. 8:30 deadline, ha? 8:30 deadline. Our deadline. Thank you. Salamat po, Mark Corrales. You're the best. Anyways, mga katikol, este, mga thank you. Kamusta naman po kayo? Hindi pa ako nakasalita ng araw-araw. Oo pala guys, at saka eto guys.
7: Hindi ako, kami okay!
3: Meron akong isisplook sa inyo guys.
8: Oh ano?
3: Meron ako to. Meron akong tanong po. Meron po akong sasabihin. I-expose ko yung lahat. Alam niyo guys, ang middle initial ni Gabriel Alzado ay Alfonso. No!
6: How dare you, Henry?
8: Oh,
3: alam mo din, Jepor, alam mo yung pangalan mo, your name is BEEP! Tapos alam nyo guys, ang totoong pangalan ni Pre Apple Tomito ay Pre Apple Montoro!
7: Oh my god!
3: Tapos alam nyo guys, si Lodzo, ang totoong pangalan ni Lodzo ay shop, alam niyo guys, hindi pala si Lodzo guys, anak yan ni Judy Ann.
6: Alam mo,
7: ang totoong pangalan ni Geometric Tomato ay
3: ang totoong pangalan ko guys, Usas.
5: Ano yun?
6: Guys, maiipit ka nga ni!
3: Alam nyo guys, si Nigel, ang pangalan niya NTR. Alam nyo yung NTR?
7: Ang totoong pangalan ni Mido, hindi girl, babae. Yun pa yung pangalan niya po, babae.
3: Tapos, ang pangalan po ni Mark Corrales ay...
7: RJ, ito lang masasabi ko. Pudang ina, ano ba to?
8: Ito ang pangalan ni Romar Javis Halili.
5: Manahimik ka, Jazz! Hero ng ML!
9: Payak ka, ginawa. Sinabi yan ni RG, wala ka, walang ano consent galing sa iyo.
5: O sige, bye-bye.
10: Ito na yung buong
3: pagkakalit. Ito. Mga kaibigan, mag-overtime ng tayo. Mga kaibigan, guys. Mga kaibigan, overtime na tayo. At yan po, nagtatapos ang Tambayang Quadro Plus. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng lahat ng Smile Studios, ako po si Geometric Tomito, nandito po si Lord Joy, anak ni Judian Santos, nandito rin si Lorper, nandito rin si Romar, nandito rin si Gabriel Ansaldo, na middle initial niya is actually Alfonso, nandito rin si JSP Astriel, nandito rin si Animax, nandito rin si Rex, na crush niya si Blip, si Mar, yung may Mario pero may
5: Jesus. Wow.
3: Si Mark.
7: Wow.
0: Yeah,
3: 6:55 p.m. Bato ka, ano na? 6:55!

0: two hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jacks
1: upang mag-gulutman trip,
2: you know,
1: sa inyong gabi.
2: Blue Wave is not MSA because MSA enabled the fucking NSF Kawalbo option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction is gonna be wrong, but yeah.
5: Ito
4: may idea ako. Ito yung .exe file. Ay, no.
0: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
7: with a
8: with
9: yun, tingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
11: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
12: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio. Smile sa social media channels sa Smile Radio at Lortai Gaming.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube.

0: Dance Party Club. Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
1: with a
3: with
4: yun, setting nga napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
3: sa kada po na magagawa.
5: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: And now they are removing that. They are removing, basically make it digital. So ang pag-uusapan natin for topic 1 ngayong gabi ay PlayStation disc continue and its implications. So sa mga gusto natin, gusto makarinig ng history, PlayStation has been on to like a ton of times na discontinued, ika nga. Yeah, tama ka dun, Mido. PlayStation has
1: been unintended.
0: Ano yan?
1: Pun intended.
0: Yeah. It is fun. It is very much intended. But anyways, PlayStation. At ito yung story ng PlayStation. PS1 has been nabuo ang PS1 dahil merong paano ba sabihin? PS1 will yung sa Nintendo, 'di ba? Yung parang gusto.
2: Yung sa Nintendo CD, Nintendo PlayStation, tama?
0: Mm-hmm. Yan. Nintendo PlayStation.
2: Pero ni-reject ng Nintendo.
0: Oo. Mm. And then they created one and then it created one of the most best-selling consoles in history. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinaka best-selling game console in history. Of course, the PlayStation 2. So, nakapanghinayang lang because sabihin ko sa inyo, PlayStation killed their identity or their first innovation. As the first console na nagpasimuno ng this system sa entire console history, kasi if I'm not mistaken sila naman talaga una, right? Kasi technically, ano ba nauna? Sega CD ba or ano? Sega CD ba or PlayStation?
2: Nauna muna yung ano, from what I can remember, Sega CD ang naunang CD base. Pero meron pa mas maaga doon. Kaso, well, alam mo naman natin, napanood mo ba yung ano, dati sa AVGN episode tungkol sa failure ng ano, yung episode ng Sega CD, if I recall correctly?
0: Yeah.
2: Mga ganun.
0: Ang pinaka-memorable lang na Sega CD din na ano ko is Night Trap. Yan lang talaga. Dahil nagka-issue ang ESRB nun eh. Wala pa pala ESRB nun. Doon nagsimula ang ESRB sa Night Trap.
2: No,
0: at sa Mortal Kombat.
2: No. Mike, sa Mortal Kombat talaga na una. Pero yung iba, I think yung ano, yung basta yung car game ata noon sa ano, sa ang nauna, pero ang mas nag-ano talaga sa Mortal Kombat.
0: Ay,
2: yung ESRB system.
0: Ano yung Micro Machines?
2: Sa Japan is Zero. I guess Micro Machines ata. Ewan ko kung Micro Machines, basta car game din siya na maliit.
0: Ang hirap din na pero, ganun. Ang hirap din na dumiretso ka na talaga ng ano ng video game violence kasi wala pang restriction sa mga ganyan time. And tsaka lang biglang nagkaroon ng ESRB. And hindi natin alam kung bakit ganun yung nangyari na we still have the most violent, quote-unquote, violent video game. Lalo-lalo na, natatawa pa rin ako nung sinasabi na sobrang violent daw yung Night Trap. Natatawa pa rin ako sa ano na yun. Natatawa pa rin ako. After like ilang dekada, naging teen na lang yung Night Trap and it is so funny.
2: Again. Well, alam mo naman yung mga tawag dito, yung mga 90s cheesy na ano na full motion FMV na ano na cutscenes na super cheesy ang dating. Parang ganoon lang ang dating noon eh.
0: Yeah. At saka ano, balik na tayo sa topic. Ito lang.
2: Oh, yes.
0: Etong blog post basically it publishes at July 1, 2025. The physical destruction of PlayStation specifically for PlayStation

0: consoles will be ending in January of 2028. Parang ang alam ko dati 2027 pa yung ano yung plano ko, if I'm not mistaken, na iba na 2028. And for those new games na i-release for physical consoles, and sabi daw in response to shifting trends in consumer preference, ika nga in consumer preferences, new games will be released on the PlayStation Store, and now they basically yoink the entire physical disc platform for all PlayStation games. Next 2028. Nakapanghinayang lang dahil not gonna lie, nandun na yung brand, nandun na yung brand ng PlayStation. They just dumped it out of nowhere. They just yoinked it, ika nga. And hindi ko alam kung bakit. Like, ano bang dahilan kung bakit hindi na magpa-publish yung PlayStation for those, kasi sasabihin lang nila is kasi 85% of the consumers have been on digital, 85% or 90% has been on digital, and alam natin na hindi na kami magiging tao dito, hindi na kami pwedeng mag-produce ng ganitong mga ganyang laro, dahil basically nagde-decline na daw quote-unquote ang physical media. So ang hirap na ganun na nagiging mindset ng ng Sony basically, kasi I don't know why kung bakit ganun sila. I don't know why bakit ganun yung mga quote-unquote yung nakapunta sa investors, ika nga. Nakapunta sa investors and stuff. Hindi ko alam kung bakit ganun, Shinji. Ano bang dahilan nun? Totoo lang. Ano ba ang nagiging implications kung bakit ganun yung tingin nila on Sony, basically? On para ka ba sabihin, like Sony executives, I don't know why.
1: If I have to think everything else out of the ordinary, kasi sabihin na lang natin yung quotes ni Mr. Krabs, money. Yun lang.
0: Yeah. Pero in all seriousness
1: kasi from the standpoint kasi ng nakikita natin kung bakit parang gusto nila i-turn off yung ano, yung parang magiging all digital all only na yung ano, PlayStation, is either several things. Kasi halos lahat ng mga gaming industry kasi gusto rin nila hindi lang Sony, Nintendo rin tsaka Microsoft, gusto rin nila i-turn off yung physical market din. Kasi ganun, let's not forget about sa Nintendo yung bala nila na game key card, correct?
0: Game key card? Ah, yes. Amiibo ba yun?
1: No, LTG. Hindi siya game key card. Hindi siya Amiibo. Ano siya? Yung, alam mo yung, let's say, ang pinaka-prime example doon is Resident Evil. Yung Requiem sa Nintendo Switch. Ano talaga siya? Parang downloadable na bala lang siya. Hindi siya talaga, hindi siya physical na bala. As in, ano lang siya? Yung parang kapag pinasok mo, i-download lang yon. Kailan mo i-download? Parang digital, parang physical isk.
0: Ah, yung sa Nintendo Switch ba?
1: Yes, yung Nintendo Switch. Kaya nga sinabi sa Nintendo Switch 2 kasi na game key card eh. Pero, Pero ano, pero yung ibang games kasi sa ano, kaya kasi kapag ang the main reason but ni-mention ko yung Nintendo is halimbawa pag natapos na yung Nintendo Switch 2's life cycle, maano siya, kapag kinlose nila yung Nintendo Switch 2 market, ano naman mangyayari sa GameCube card, mawawala ba or pwede mo pa rin nila laruin until the end of time? I don't know, parang yeah, ganoon.
0: Problema nga din for digital games. Ito yung nagiging key point ko. Digital yeah. games can be revoked at any time. Lalo-lalo na kaya ayan yung nangyari for Stop Killing Games. Like with
1: yun nga, kaso bumaksa na ano rin din sila. Yeah, kasi yan rin ang yan isa pa rin eh, naano din sila kasi parang ni-reject din yun eh. Pero oh. I'm glad na meron ding halos lahat ng mga tao din, they're all had a fight, a good fight din.
0: And then, hindi pa rejected, basically inano pa sa higher court yeah. yung Stop Killing Games.
2: Yes, kano naman.
0: Inano pa sa higher killing. Ayan. Huh? Wait lang, guys. Si Sacred, wait lang, ha? May ano?
3: Parang usap-usap ka. Live kami na
0: kaibigan ko. Mag-asahan siya, guys. Ayan, so okay lang. Wala problema. Okay.
1: Yeah, okay.
0: Ganyan yung mama ni Sacred. Yan. So, pasensyaan niyo na.
3: Yeah. Hello.
0: Anyways, yeah, balik tayo sa topic.
1: Yeah, okay. As I was saying pala, sorry kung medyo ano lang. So, as I was saying, kasi main reason ba't ka gusto nilang patayin yung maging all digital o la, either two things. One, yung dimension ko, gusto nilang patayin yung second-hand market, malaki yan. Hmm. Ewan ko LTG, kung may making second-hand market dyan.
0: Second-hand market, I think yes, we have second-hand market lalo-lalo na ang dami ko nakikita sa Facebook na nagbebenta ng mga mga game carts and stuff. Talaga
1: ako, ako sa mga local store ko lang eh, like San Off, yun lang, Book of Hard Off, mga sa junk shop, mga ganun. Pero sa inyo, alam ko may mga game store din kayo dyan eh, yung mga
0: yeah, we have.
1: I think yung mga Facebook gaming store, mga ganun.
0: At saka we have like Data cool. Blitz ganun, Data Blitz,
1: yeah,
0: mga
1: yeah, Data Blitz.
0: Ang dami naming
1: CD, ano.
0: Ganun talaga, ang daming mga game yeah. cards and stuff. Ang problema nga, ito yung key point ko for this. Ang pinaka problema for this thing, dahil sabihin na natin na ang daming nagkakaroon ng mga ganyang ano, so of course natin yung kuwari gusto ko ibenta yung kuwari SD card ng Nintendo Switch for this ano, tapos nalaman mo pala na pang isang tao lang pala yon for kasi license nga, ika nga, just a game license, ika nga, well wala kang yeah, exactly. gagawa kung hindi just deal with it. And kung gusto mo kuwari ibenta for ano or gusto mo ipagamit sa ibang tao for other purposes, wala na, like they can't use it basically. At eto pa, Nintendo Switch 2, basically they are just doing like an SD card with just nothing in it. Diba? An SD card with just nothing in it. Like, seryoso. Nakita ng Nintendo Switch 2 na ang laman lang ng SD card, game license, na kailangan mo pang i-download. Yung ano, lalo-lalo na nandito sa Pilipinas na we have a really not good internet. 'Di ba? Paano mo ma?
1: Yung Kingdom Hearts 1.5 game.
0: Yeah, like talagang nakakainis lang. Nakakainis lang na they are going into buns. Going into buns.
1: Kasi galing, dalawa, meron marami pa napapansin dito eh, sa mga trend na ganyan. Kahit noon pa, pero ngayon lang yung tip of the iceberg lang talaga, yung action lang ni Sony eh. usually kasi halimbawa yung mga games noon eh, kahit din sa Switch na ano na yung alam mo bumili ka ng quote on quote physical pero download code lang pala.
0: Yeah, yun nga eh. Imagine naglaro ka ng ano CS 1.6 on a DSL yeah. On a DSL tapos sasabihin you need to download this game, this is just a CD only. This is a CD key only. Diba? I mean,
1: if I wanna be honest with you, yung sa noon sa PC games noon, oo, pwede pa. Kasi yung gusto mo laruin yon, yeah, pwede mo i-ano, si yung pinaka-code mismo noon, yeah, it works. Pero para sa akin, okay naman yun. Kasi physical naman talaga yung mga games noon eh. Pero ngayon, sa Steam na, pero pag na-ban ka, wala na.
0: Yeah.
1: Wala, manunok ang buong account mo, nadamay na, parang kumanta ka lang ng ending na bad ending ng ano ng Evangelion.
0: Oh, ganoon.
1: Habang mapapaalam ka sa buong account mo. Yan ang pinaka key point ko rin eh. Yung kapag nanook yung account mo, wala na. Sayonara, my guy. Bili ka ulit niyan for $60 more, my guy. Parang ganoon. Madami, pero yun pa yung gusto sabihin about dun sana sa mga licenses ng ano, una bibili ka pa ng ano, tapos bibili ka pa ng account. Pag na-hack yung account mo, ibaban ka para lang ma-quote on quote protect ang yun yung nakita mo yung balita na yun sa Microsoft, di ba?
0: Oo. Lalo-lalo na yung ano bang balita, I forgot. Like alam ko may ano like tinanggal yat. Ano bang balita? I can't remember.
1: Oh, bilang isang consumer ng isang bagay, especially sa games dahil sa sobrang mahal na nga ng ano, tapos tatetenggahan pa tayo ng ano ng napaka grabing internet diyan sa Pinas. Tapos i-expect kayo na stream na ano na yung physical, hindi tayo pwede magkaroon ng physical media kaya yung digital media na lang, pero ang mas masaklap pa doon, like I said, yung sobrang bagal ng internet, tapos kung hindi siya mismong data na parang dinadownload mo mismo sa PlayStation Store, parang streaming lang yung para kasing tulad ng mga alam mo ba yung sabihin, yung parang stream lang siya na naglalaro ko ng PS4 ng Steam game sa phone mo, parang ganun ang gusto nila mangyari. Yan ang napapansin ko mga trend ng mga game these days eh.
0: Which ang hirap is, din, ang hirap din kasi na ganun yung bro, nangyayari for ano. Ganun ang nangyayari for that thing na ganito lahat ng mga patutunguhan ika nga ng mga laro ngayon. Kasi not gonna lie, they are going into bans. Like every single games are going into bans at the moment. I don't know why. Bakit ganun?
1: Well, you know, in the quotes of Mr. Krabs, money. Yun lang talaga, unfortunately.
0: Yeah. Ito lang.
1: Unfortunately, para sa yun talaga. Okay, go on.
0: At ito lang. Meron pa tayong isa pang key points dito. On the other hand, ang pinaka-problema ko din dito is, of course, Xbox is having a disc to digital picture. Ito pa. On the contrary, Xbox is testing a disc to digital picture that galing to sa The Verge that digitizes a physical game collection. So basically they are moving onto a digital feature. So basically medyo may sabihin na natin they have some upsides and downsides dahil kuwari magpapamigay ka ng mga games na ano mo, like papamigay mo kuwari yung isang ano mo maglalaro ka ng ano ba yung mga Xbox game exclusive, mga Persona ano, mga Persona 6 ganun, for example Persona 6 yung ganyan, bibigay mo na lang yung disc mo and i-insert mo lang and automatically pwede mo nang i-download yung game na yon. automatic. I think,
1: di ba meron feature ang Xbox noon na ano, kapag pinasok mo yung disk ng original Xbox pwede mamalaro or ano, or parang ni-remove na yung feature na yun.
0: Ano yun? Compatibility, ano yun? Tawag dito, basta Xbox compatible yun eh. I forgot that okay. term. Pero,
1: baka gawin, baka
0: backwards compatible.
1: Ah, there we go. Yun ang word. Baka i-disable nila yung as long as na kailangan mo mag-subscribe sa Xbox Live. So, cause you know, money!
0: Yeah, ang maganda dito, kukuwari, binigay mo ulit sa ano man na yun, binigay mo yung laro ng ano sa iba, binigay mo yung laro sa iba. Ang nakikita ko for this is, kuwari, binigay mo yung laro dito after mong bigay yung laro na yun, kuwari, sa in-insert sa panibago Xbox account, madi-disable yung ano, syempre, madi-disable yung download na yon, kasi binigay mo nga, di ba? Binigay mo nga. Ayun ang maganda, ang kaganda dito. Ang pinaka downside dito, kukuwari,
1: sinundan. So basically kapag wait. If am I hearing this correct? Parang Poseidon banning of used games eh. Parang yun na narinig. Parang yun ang in a nutshell na pagkaintindi ko eh. So I don't know kung tama ba 'yung pagkaintindi ko or so basically kapag dinownload mo ang pinaka game noon tapos inabot mo sa friend mo, magdi-disable 'yung download noon, correct?
0: Kapag kuwari in-insert sa on another Xbox account, madi-disable yung license.
1: Yeah. Yun nga. So basically, parang Poseidon banning ng used ano niya. So example, pag bumili ako ng used Mega Man X Classic Collection sa ano, sa Xbox, let's say Xbox 360, I don't know. Or mga Xbox consoles, ganun. Nabili ko yung used version. Kapag pinasok ko sa Xbox whatever Series X S whatever, di na siya magda-download, ganun.
0: Yeah, hindi na talaga siya magda-download at all for that game.
1: So
0: hindi, ang sa akin okay naman kasi ano yun, bili ano tapos ano, parang nag-piracy ka na nun, di ba?
1: Yeah, I mean, yeah, you're not wrong, pero ay, oh nga no, now that you mentioned it, parang it makes sense pero it kind of scummy in a way which makes sense.
0: Yeah, parang kasi piracy na yun, Min, eh. Isa to talaga. Pero,
1: yeah, touche. Eto,
0: i-finalize yeah, touche. Natin tong topic na to dahil medyo na wala tayo ng oras. Eto, last key point natin, eto. Napakalaki nito because Sony has been facing a lawsuit. Kaka-drop lang nito kahapon. Sony has been facing a lawsuit in the Netherlands brought by consumer group Stichting Massaschade en Consument or Mass Damage and Consumer Foundation in the Netherlands seeking up to 400 million euros in damages, ika nga. On behalf
1: by the
0: of
1: power
0: roughly,
1: of consumer protection program, yeah. Yes.
0: Yeah, on roughly 1.7 million Dutch PlayStation users. So, basically, I think yun pa lang ang nakikita ko for this article. Lahat ng mga allegations is, of course, Sony's 30% commission on third-party digital game sales. Yung restrictions na in-impose ng game developers and publishers and then of course yung digital ecosystem na sobrang ano parang yun nangyari sa Apple versus Epic Games. Yun yung nakikita ko for that.
1: So now you can play Fortnite sa phone mo, sa Apple phone mo. So yay, hooray. Or yung Epic Games na no, pwede ka makakuha ng free games doon. So that's good.
0: Yeah. I think yun pa lang ang nakikita ko at the moment. So any closing remarks kasi mawala na tayo ng oras.
1: Yes. So okay. So ako na muna kasi baka mahaba to. So for me, it's a dick move na by Sony na kailan talaga nila patayin yung ano, physical game market all in the name of money. Yun lang talaga. It's either para sa ano, yung para sa investment sa mga in the for the sake of investors, pero which kind of makes me sad na umalis sila sa ano, sa Japanese company para lang sa California, which kind of saddens me. Pero yung former president ng PlayStation Japan, sinipa siya dahil sa ano, dahil nga sa terrible life choices ng owner ng ano ngayon, which is kind of sad. Pero hopefully yung mga lahat ng mga pro-consumer rights talaga, kailangan talaga nila mag-fight back para lang to prevent more gaming companies na maging digital only na.
0: Ayan.
1: Pero mabuhay pa rin ng GOG.
0: Yeah, mabuhay pa rin ng ang GOG sa totoo lang. Eto lang. Final thoughts ko for this topic. If buying isn't owning, joke lang. Ayoko na. Final thoughts ko for this topic. Nawalan ng reputation ang PlayStation for this. Sa totoo lang. Dahil I am very disappointed on PlayStation's move for lalo na for collectors na ang dami din na like basically a lot of people have been furious, you know, a lot of people have been furious for PlayStation's move or the move, you know, DIH move for ang hirap ng nangyayari sa PlayStation talaga. Ayoko na magsabi dahil madidisappoint lang ako lalo. But anyways, sa oras na 9:09 PM, may isa pa tayong topic na tayo'y pagdidiskusyonan. At syempre, maraming salamat sa mga nandito. Sa mga dito ngayon, we have 14 viewers. Maraming salamat. Thank you so much sa mga dito. And magbabalik po ang The Palo Gamer Podcast makalipas ang ilang paalala.
2: Na-miss nyo na ba ako?
4: Na-miss ko na rin kayo.
2: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talaga. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
6: Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
9: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oh,
11: sagada po na magagawa.
12: Okay na.
13: Sige, ulit.
2: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa

Tuman. Nani? What do you eat?

Kwa. Wewe. Kwa chwaba wetembe wano.

una passata no bu. Dai,

Hey, hey.

0: two hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jacks
1: upang manggulo
0: at mantrip sa inyo gabi.
2: You know, great is not MSA because MSA enabled the f***ing NSF to hold the option.
3: Alam mo yung naka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: But this is gonna be wrong, but yeah.
5: Wait,
4: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
0: The Gio and Blue Show, 7, 10pm.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7pm sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorota Gaming.
7: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions. Season 3! Season 4!

0: Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 PM here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang.
2: Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
2: This is the party. This station is currently under attack.
3: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
4: Geometric Adobo.
2: Geometric Adobo.
5: Michelle's Party Club.
6: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
7: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
8: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to G-Force Facility.

0: Vicky alina mawulire ki?
1: Vicky tanaba kudda naye alabika ali mukubo.
0: Okusinziira ku temanyi. Tulabika nga tuli leeti.
2: Vicky, yanguwa.
0: Wewe bati bana mujjawo. Bali mu kumujjawo.
3: Mawulire mabi. Muganda we bamwongeddeyo. Bamukwasiza poliisi olw'ensonga y'okunoonyereza.
0: Poliisi?
3: Yeah.
0: Kati gwe tuse wane Alex.
3: Alex, bunaku ampite owa kawungeezi.
0: Sitegeeza kati kakodyo ke tulina okukozesa okukwata Alex. Alex mwagala olwaleero nga mulamu. Wano. Ate gwe Puffs. Mukazi wange musekululwo. Njagala ogende oyite Alex wano.
1: Uli the same.
0: Ujakola ti mugende!
4: DJ, ukola ti wano?
0: Omukuze kola wano. Na mugala nga bomu ino mugaide mbizime byo.
4: DJ, uyani uina kila na tege ira. Eni kubia chuka. Eni kula wadimu ira kilifu. Oba wala wateka mada balala.
0: Kakwewaze tuleyo. Osange nga tute. Ositekate chinyomo.
4: Nso kutagwe. Sisi wala kuta. Nwa wuzi wengina. Ndiyo nungu wa nunganga sitegede.
0: Sitegede.
4: Katigeza.
0: Gundi. Tataka kukutisa tisa. Akama nati na chukule nize. Ndana mganda wange.
4: Diba.
0: Iwa chisi wala gana.
3: Hello? What's the woman? I feel like I'm touching. Yeah.

0: Bochichi.
1: Mba kumazi.
0: Mbobachi. Mbobachi.
2: What?

0: oba ye yata ne Captain Alex tetumanyi ya tufako tukoze tutya
1: omuntu gwensubira okuleeta omuntu oyo agezezzaako nnyo mu bitundu bingi okulwanyisa aba drug dealer byakola
0: emirimu egyo agikoleddeko wa okuba osinze okakasiza
1: atambudde mu nsi nnyingi okugeza nga Colombia ate ngo yensinga ba drug dealer e Russia e Pakistan kugamba buli ensi yamuwulira abayaga omuntu oyo agezezzaako kubanga alwanyisa abantu abo era ansuubira ajja kusobola okukola omulimu ogwo
2: sikibi bwabeera nga gwaleeta nga alina ebyo byatugambye
1: tusobole okuba nga tusaanyawo omuyaga oyo
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong question? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
4: Two hosts, double the chaos.
5: Kaya tuwing Sabado,
4: magsasama ang dalawang Smile Jacks
5: upang manggulo
4: at mantrip sa inyong gabi.
6: MSA because MSA enabled the fucking NSF to hold the option.
7: Alam mo yung nakaka-affecto sa tao?
8: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
9: My petition can be wrong, but yeah.
10: Ito may idea ko. Pwede bang yung .exe file? Ay,
4: no. The Geo and Blue Show, Saturday, 10 PM.
11: This is the party. This station is current.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na tawag. Pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
3: sagada po na magagawa.
4: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Turning this December sa smile.

0: oba ye yata ne Captain Alex tetumanyi ni ap Captain Alex yatula yatuluma nnyo yatufaako tukoze tutya
1: nina omuntu gwe nsuubira okuleeta omuntu oyo agezezzaako nnyo mu bitundu bingi okulwanyisa aba drug dealer gyakola
0: emirimu egyo agikoleddeko wa okuwosinze okakasiza
1: atambudde mu nsi nnyingi okugeza nga Colombia ate ngo yesinga aba drug dealer e Russia e Pakistan kugamba buli nsi yonna mwowulira abayaga omuntu oyo agezezzaako okuba nga alwanyisa abantu abo era ansuubira ajja kusobola okukola omulimu ogwo
2: sikibi bw'abeera nga gwaleeta nga alina ebyo byatugambye
1: ajja kusobola ono gwendeeta ajja kusobola tusobole okuba nga tusaanyaawo omuyaga oyo

0: Afandi, chenye kwa santi Richard ye Tiger Mafia. Era singa munalwa abasajja bamwe bonna agenda kubatta.
1: Kyote kweza nti oyinza okutwala yo.
0: Sinza kuba batwalira mu motoka ngate batusibye kantuntu.
1: Kati gwe gendo otegeze wabana balumbe bulumbi musajja musajja tujja kumuginya buginya.
0: Yes sir.
2: Nga sikulaba ovaawa tegeza gobeera mu nsiko
3: Tiger Mafia yakuba essasi.
2: Tiger Mafia otegedde otya nti ye yakuba essasi?
3: Ndali akabonero ku kkundiryo omukolera?
2: Nedda, ndi mukazi we.
3: Lwaki yakuba essasi?
2: Simanyi, omu mu ngeri gye yanfunamu.
1: Nem to be okusala obibi okunfu biroba we na kuguli cha sasa
0: omsa jama kadeo
4: sana ni jadi
0: toma ni jadi Chama aí. Chama aí.

0: Yes, sir.
1: Okay?
2: Yes, sir.
1: Action.

0: kwentuhan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Makisayan na nagtagim man alasis sa salita na Mansana Sabado alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansana's YouTube Channel.
2: Namiss nyo na ba ako?
3: Namiss ko lang kayo.
2: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol kaya aking goo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
4: pero yan. Pagdating kay Boss Yonde, is na yan.
5: And then, with tingay, napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Two hosts, double the chaos.
3: Kaya tuwing Sabado,
2: magsasama ang dalawang Smile Jacks
3: upang manggulo
2: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
4: MSA, because MSA enabled the
5: kaya ka-affect sa tao
4: yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
6: My prediction could be wrong, but yeah.
1: Ito
6: may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
2: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Alala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

Oh, Jesus Christ!

0: Haro? Tufuna burundi. Where are you?
1: Tomorrow,
0: we're going to

0: kuna kumufanya kati mnyenge kati mnyenge mnyenge
1: Ah!

0: two hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang Dallas Smile Jocks upang manggulo at mantripay niyong gabi.
2: Blue Wave is not MSA because MSA enabled the fucking NSF Kawal option.
3: Alam mo yung nakakatao?
2: Yung hindi magbantay sa mga anak nila.
4: The
0: Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
5: Namiss nyo na ko, namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makasama na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: kanya. Pero pagdating kay Boss Gio, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: With noon, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
7: sagada po na magagawa.
2: Okay na.
7: Oh my God.
5: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman na lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
10: Bumukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio. Sa channel sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Ta ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng

Ito na naman ito. Ito na naman ang araw na ito. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo.

5 MHz, pati na rin sa teams tayo sa dalawang transmitter po ng mga Navarro, kagaya po ng 89.5 Manila SDR GLR at din sa 1620 AM sa inyong radyo po doon sa Manila SDR. At syempre, simulcast din tayo sa Twitch, sa YouTube, YouTube channel ng Smile at YouTube channel ng Geometric YouTube channel. Syempre po, simulcast din tayo sa Twitch at online din through online radio box doon kayo sa Smile Paranaque. Kasama si Master Gio sa ngalan po ng buong pwersa ng Smile Network, mga kasama. At syempre, mga kalamaw, ako naman si Master Gio. Ngayon na ito ay maglalaro po tayo ng Front Wars, kung saan magkoconquer tayo ng bilang tung-tung-tung empire. Is the TOC still alive? No, buhay pa yan. Buhay yung TOC. Gumagala yung TOC. Baka sa part mo lang yan, naglalag lang talaga siya. Or sa part mo, naglalag ka, rather, ayun. Pero buhay si TOC na yung, buhay si TOC. In fact, kanina, kung we were watching a very peak movie na daig niya pa ang GMA, okay? Mas maganda pa kaysa sa GMA work, mga kaibigan. Siguro, mamayang alas 12 po, habang matutulog si Romar, meron po tayong replay po ng movie na yan, 12, na may kasamang video joker. Oh, may video joker na, guaranteed 100%. Ito, double check pa namin ni Romar, 11 PM, 100%. Mga kaibigan, salamat po sa salamat po sa nakikinig po at sa panunood po. Bago magtuloy, nais ko lang sabihin sa inyo yun na Tung-Tung-Tung Empire is going to take naglalag daw ang tweets, as in naglalag ba ang tweets, tingnan ko nga. Oh my god, loading. Good job PLDC, good job PLDC.

0: We are back live. I think we are now by. I think we're now live, Alit. We should be coming on the air na. Yep. Okay. Ulitin natin introduction natin. Magandang gabi mga ka-smiley, mga kalamaw at mga ka-JLR dyan. Mga jerkers, mga Manila STR listeners po natin dyan. Sabayan po tayo napapakinggan sa Cool FM, sa Tigon Platforms, Cool FM, Cool TV, DZEX 1026. Siyempre, simulcast din tayo. Walang iba kundi sa Smile Radio, sa Online Radio Box, Smile Paranaque. Siyempre, pati rin sa Twitch, sa YouTube channel ng Smile Network, sa Geometric YouTube channel. Simulcast po tayo sa JLR 89.5 at siyempre, sa 16:20 AM, walang iba. Ito na po, totoong may tulugan na talaga to. Wala pong lag, digit totoo, walang clickbait. I think lang. Dahil may tulugan is everywhere. Tayo po ay maglalaro po ng Front Wars kung saan magko-conquer tayo ng world na parang tayong si Raulo na yun. Since naka-mustache naman ako na yun, naka-lock-in ako kanina, ilang beses ako sige laro ng Front Wars. Tayo po ay maglalaro po ng paborito nating country po, ang Indonesia, na may puro tong identity. Hell yeah! Ayan, very good! Single player tayo, laro tayo ng Asia Pacific kasi of course, this will be fast economy mode, instant build, wala tayong infinite gold kasi di ako ganun. We'll make it 50 million, multiplier niya 20. Aba, 20 ang multiplier natin, hindi tayo mag-MRB kasi masyadong delikado. Alright, let's play! Asia, mga kaibigan! So, syempre, una natin i-conquer ito. Dito tayo sa may Jakarta area. Sa Jakarta tayo. Then, gawin natin, invade natin. Start tayo ng build ng ating paborito nating city. The Dreamy City. Hell yeah! Gagawa tayo ng city agad-agad. Madali lang talaga to. Then, gawa tayo ng factory agad-agad. Then, isang port city. Ay, hindi. Expand muna tayo. Ayan. Isang port city sa tabi. Para ma-insure natin na meron tayong sufficient economy muna bago tayo mag-expand ng drinkable empire natin. Nandito pala. Mga kaibigan, nandito pala natin sa ating stage pala na yon si Mr. Blue Wave Lim. Yung sasama sa world tour, sabi ni Joanna Robles. Ayan, magandang gabi.
1: Yes. Alam mo, I got mentioned by Bobo.
0: Ang lakas. Chill. Ang lakas.
1: Equalize. Oh my God.
0: Hoy, ang lakas. Chill. Hinaan mo. Aray kong sakit sa tenga.
1: No.
2: Yan ka na naman, Blue Wave.
1: Okay.
2: Ibalik mo sa normal.
0: Hinaan mo.
2: I mean, Blue, yung gain, gawin mong zero yung gain ng mic. I-zero mo yung gain.
1: Mga 20 kasi yung gain.
2: I-zero mo or 5.
1: Ang zero. Sinero ko na. Okay na ba ito? Okay na may volume?
0: Hindi! Masyadong malakas, Blue!
2: Hinaan mo pa!
0: Bro! Ang less settings mo pala sa GMP. Matanda yun! Saan? Nakalakas ka rin, Blue! Ganun ba, Joke? Para ba ikaw yung alam mo ba, itong si Astin na nasa server natin na yun. Ito ang kapal ng mukha niya ni, alam no, yung sinabi daw, hindi daw sila e-airy ng Sona dahil daw, e-airy daw sila ng entertainment. I-expose kong SBD na yan, yung SBD na yan, bias na BJ yan eh.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 8, 9, 10. Okay na,
0: tayo,
2: Blue!
0: Ang lakas
2: na
0: earlier! Salita ka.
1: Oh, masyadong mahina to, ah.
0: Oh my God. Hindi, malakas.
2: Ang taas ng ano? Ang taas ng distortion, bro. Ang taas talaga ng distortion. Yan, ulit.
0: Blue, ang lakas ng distortion.
2: Promise. Ulit, ulit. Ulit.
0: Panoorin mo yung May Tulugan stream. Gaano okay, kalakas ka kanina.
2: Ah, okay na ata, okay na ata. Sige na, Blue.
1: One.
2: Two. Oh, yeah.
0: Ayan, mahina. Mahina siya.
1: Shit.
2: Or ano, Blo, naka-voice meter ka ba? Ano mo, ano mo
0: yung gate?
2: Disable mo yung gate.
0: Blo, magsalita ka habang ga-adjust.
2: Huwag ka mag-gate. Isiro mo yung gate. Huwag ka mag-gate, pre. Ano?
0: Isiro mo yung gate. Huwag kasi may na yung mic niya ga. Kaya nag-gain siya. Naan na lang yung gate. Kaso na naman.
3: Huwag kayo, ano, sa volume ng mic, huwag niyo masyado taasin yung gain. Iba yung kasi yung volume na at saka gain.
0: Hindi, mahina talaga ang mic ni Blue. Kaya nga,
3: mahina, yun nga.
0: Kaya nga, hindi pwede, eh, hindi niya pataasan yung mic niya. Kasi ang taas ng, pataas niya ang gain niya. Kasi hindi talaga ma-i-increase yung mic volume.
3: Ayun, eh ano, isakto mo lang yung taas lang gain.
1: Hello.
3: Medyo mahina, pero malakas yung gain.
0: Oh, hinaan mo lang yung gain, hinaan
3: mo yung gain, tapos lakasin mo yung mismong volume.
1: Walang volume yung mic ko.
0: O, diba? Walang volume ang mic?
3: Yung voice meter at least. Kung may voice meter ka.
1: Equalize WP yung gamit ko.
3: Sige, taasin mo yung volume ng mismong ano, tapos isakto mo yung ano ng gain.
0: Pag tayo talaga na blue wave tayo nito, naku po. Di pa nga tayo tapos, di pa nga tayo nagsisimula sa game eh.
2: sige na.
0: Nagago, kitinik Uber na pala tayo ng Indonesia. Naka-lock-in ako sa boses ni Blue kanina. Hindi ako na-realize na cook na pala tayo. De, wait lang, sandali. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na tinatalo tayo ng Malaysia. Ayan. Kaya maglalaunch tayo ng nuclear bomb dito. Dito lang. Siguro. Ayan. Ayan, udamay din kami, gago.
1: At mong kinamit. Hello, 1, 2, 3. Hello.
0: Ay, mahina. Hindi, lahat mahina eh. As in?
3: Mahina.
1: 1, 2, 3, hello.
0: Ayan, okay. Yan na yun.
3: Okay na.
1: Kanina to na... Kanina, hindi ba?
0: Hindi, masyadong wala kasi yung pain mo kanina, kaya ganun.
3: Ang lakas ng gain mo kaya hindi ka makarin. Hindi, ano,
0: sige, tapos gawa tayo ng factory ulit kasi ginago tayo kanina. Nanuke yung buong bansa. Yung capital city, nanuke. Gago. Ayan, invade natin. Ayan, okay na. So we're invading quote-unquote Malaysia kahit wala na pong Malaysia. I think this is... Tanginang yan, Myanmar. Uy. Initira tayo ha. Huwag tayong ganun. Retreat. Stop tayo dito. Gawa tayo ng defense system natin. Somewhere within. Siguro isa pang city dito. Then gawa tayo ng isa pang factory. Sige, mag-alliance naman tayo. Wala naman tayong magawa dito. Take over man tayo ng mga small municipalities habang tayo naglalaro. Okay. Mamahina yung volume. Ay, Astea, ikaw naman nag-music?
3: Oo, ako na.
0: Hinaan mo, hindi, lakasan mo konti.
3: Ito, okay na.
0: Lakasan mo. Done. Okay, may na-compress. Ano ba yan, Cool TV? Pat na ano? Saan ano yan?
3: Na Senate ba ang ano, ang feed ng smile? Ay.
0: Saan? What is this? Saan? Why? Bakit ganyan ha? I did not do that shit, bro. Okay. Ang gago, kinoconquer na yun ng Myanmar yung Malaysia. Wait, ako mang invade. Ayan, 180k na. Parang okay na. Eh, gago, uma. Ayan na, sinip ko na yung Malaysia. Dahil ako po ay mabait na kaibigan. Ah, ganun ba? Nagsisend ba kayo ng barko? Ayan, dalawang, ayan. Tatlong barko. Ay, apat na barko na. Ay, five pala na nung barko ni Sir. Naka-alliance pa ako with Malaysia. So, I can't invade them just yet. I have to be very strategic with the plan. Pero ang idea kasi is gumagawa ng dalawa. Yan. The idea is that once na mabuild na yung kailangan i-build kagaya ng infrastructure, kahit nga yung ano ito, kaya nito. Kailangan talaga nito kasi kung sakali baka matitirahin tayo ng nuclear bomb, hindi tayo man yung agad-agad. Kailangan din natin ng nuclear silo din kasi para makalunch din tayo ng sarili nating nuclear bomb na para ba akong North Korea, diba? Para ba ako yung North Korea? Ganun yan. Ako po si Kim Jong-un pero ang leader namin si Dreamy Bull. Kaya pagpasensya mo na yung Dreamy Bull Empire na ganun talaga yan.
1: A certain country says that you should be, I mean, you're 2 weeks away from creating nuclear weapons.
0: Diba sabi ng isang state, we are literally days away from making, you know,
1: or 75 years.
0: Hydrogen bomb, oh. May hydrogen bomb na tayo, pwede na tayong magbomba ng tao. Ay, gago, wait. Yung number six tayo. Ay, gago, mali. Dapat number five pala tayo. Para mag-launch tayo ng nuclear silo dito. Then, mag-stone tayo ng nuclear hydrogen bomb. Vietnam, ang una natin target. Oops! Pinira pala tayo. Well, sige lang. Ito yung technique ko. Ayan! More criminal na ako, guys. I am literally a war criminal in the making.
1: Bro, is America in World War II? Japan?
0: Di ba ano yun? A certain country called, what is it? Kalimutan ko yung country niyan? Di may ginagawa sila na yun, pero hindi ko pwede sabihin na matilabit ako.
1: Ay, yun, pwede. Mention mo yung city nila. Okay, you mentioned your city. Google.
0: So I can say, is fake, I can say is fake.
1: Is fake, what?
0: The country's name is fake, right? Tama ba? Yan ba yung pangalan? Is fake? Oh my gutin, Philippines is so big.
1: Now I have to take over your own country, bro.
0: Son, what the hell happened to the Philippines? Invade muna natin China para makuha natin yung malapit. Ayan, stop tayo. Then, go tayo ng isa pang nuclear warhead para hindi tayo man yung... Uy, gago! Kinungke! Ay, gagi!
1: Bro,
0: the Philippines conquered our ass. Wait lang.
1: You're so cooked, man. You're so cooked.
0: Trust me, bro. I'm conquering Malaysia right now.
1: Alright, you're gonna nuke your own country. You're gonna have to nuke your own country, bro.
0: We can conquer every. Oh shit! Fuck off. I'm. You know what? Fuck you! I'm sending my nukes. You want to get nuked? I will nuke Mindanao! Boom! Get fucked!
1: You want more,
0: huh? I nuke you! Get fucked! Yeah! That's what you get for trying to kill my ass, huh? You think you can stop me, huh? You so greedy, motherfucker. Oh, wait, hold on. Just to be sure. Hell no! Oh my god.
1: across the world. What in the World War 3 is this?
0: See, this is good strategy, bro. This is good strategy, bro. I knew.
1: Oh, you just wasted a lot of gold.
0: No, that's okay. No, that's okay. Cause I am rich. I am rich. Trust.
1: All right. We got billions.
0: Now that the Ambatukam Empire is very, I think we should check the status of our nuclear arsenal right now. There you go. See, we have 100% coverage, so that we don't get nuked. The idea of building yung SAM launchers is that kung sakaling mag-nuke sila, eh hindi tayo man-nuke mismo kasi like we can't be nuked kasi obviously this is just hindi tayo necessarily man-nuke kasi it will get fucked immediately. I'm sure the Malaysians are did not expect that outcome, but yeah. Saan ba yung asan na yung ilang band troops natin? Philippines, okay, third gago, Pino. Tiga, hinahamon ako ng Philippines kayo na. Bongbong Marcos, I will do this. I will send my nuclear arsenal to a portion of Myanmar. Boom! Kain. Let's conquer, let's keep nuking China, bro. This is what I mean, bro. I'm just nuking everyone. This is like the World War 3 scenario, bro.

0: Laman lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Two hosts, double the chaos.
3: Kaya tuwing Sabado,
2: magsasama ang dalawang Smile Jacks
3: upang manggulo
2: at mantrip sa inyong gabi.
4: MSA because MSA enabled the f***ing NSF to hold more option.
5: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
6: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
7: My prediction could be wrong, but yeah.
1: Ito
7: may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
2: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tuk na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
9: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
11: MNL 48
12: with that.
11: Sa tingay, lovely ng mga lolo eh.
10: Oo.
9: Glag-glag.
11: Sa kada po,
9: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
0: Kalawanan. Magkasaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa salita ng Mansanas YouTube Channel.

0: Gago! Pinahulo ka ba, Asti?
1: Oh, di ba sabi, CR release me now? Alam mo ba yung perfect, ano, listen to
0: dancing?
1: Sa harap na ito.
0: Son!

0: Otek na yan. Wala na, na-LSS na kayo lahat, ha? Na-LSS na kayo lahat, ha? Ano yan? Ano yan? Ano yan?
1: Gagawin ko yan siya ng choreography. Isaset ko sa iyo yung video.
0: Oh my God. Na-ano na kayo, ha? Na-ano dito? Parang may sikreto roon. Bawat
2: segundo gumagaan parang may... Nah, that's crazy.
0: Wala na, na-LSS na sila dito, Beps eh. Na-LSS na sila dito talaga, seryoso. Seryoso na, na-LSS na sila dito, I'm not kidding.
1: LT talaga ng choreography ko dito. Yung lalaman na to ni LPG.
3: Pinadanting ko lapa ay mali.
1: Hindi, ito.
2: So, ilang minutes ng 2 minuto na lang po tayo bago tayo magtatapos sa programang May Tulugan dahil late po tayo at syempre konti lang.
1: Ay! Dito na yan.
2: At, pero tuloy lang yung konta kasi banger, you know?
1: Ah, tuloy na? Okay.
2: Tuloy lang. No problem.
1: CR.
2: Ito ba yung sinasayo ni Asti kapag

0: hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jocks
1: upang manggulo
0: at mantrip sa inyong gabi.
2: MSA because MSA enabled the fucking NSF Kawali option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction could be wrong, but yeah. Ito may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
0: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
5: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
6: with a
7: Queen. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
7: sa kada po na mag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
5: Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
5: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong taong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel, Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: ang ano, babayo na ang tunay na bumabayo. Babayo na ang tunay na bumabayo dito sa may sasabihin ako. Anyway. Hindi, ito kasi so nakita nyo kanina yung ating hashtag na biglang nabago dahil may nangyari. RJ, paki-roll nga yung ano, lagyan lang natin ng courtesy, pero paki-ano, paki-play. Ito po yung context kung bakit naging high girl yung ano, yung ano kanina, yung ting hashtag. Dapat yung hashtag natin ngayon eh. Ito yung nangyayari. So, play.
1: Uy, mali! Sorry! Mali!
0: Yes, NR! Let's go! Let's go, NR na!
2: Si Joya, nahirapan din akong bigkasin. Tatawagin ko na lang siyang girl. Si girl! Hi, girl! My dear cousin pamangkin. Si Joya, nahirapan din akong bigkasin. Tatawagin ko na lang siyang girl. Si girl! Hi, girl! My dear cousin pamangkin.
0: Hindi ko inaakalang...
2: Si Joya, nahirapan din akong bigkasin.
0: Yan,
2: tatawagin ko na lang siyang girl.
0: Third time's the charm.
2: Si girl! Hi, girl! My dear cousin pamangkin.
0: Ay, nako po. Grabe, I've never seen a pronunciation of my name like that. So yes, ako na po si girl. Ako na po si girl. But anyway, since gayon nga ay getting to know you episode tayo, dahil hindi tayo nakapang getting to know you episode dahil sa mga bonggang eklabo na nangyari noong nakalipas na linggo, eh ngayon natin gagawin. So, sa mga ano natin, sa mga nanonood sa ating official YouTube channel, sa Smile Radio, and sa Smile Channel, iyanan nyo nga, ilapag nyo na nga, magka-Q&A portion tayo for this hour. And kung ano ang inyong tanong, aking sasagutin live on the air. Charot! Kaya mag-live call na kayo sa 7192. De, joke lang, joke. Kaya tumawag na kayo sa ating Viber hotline sa 7919 2783,000
1: 09 08 8 4. Ay, mali.
0: At sa ating hotline na 8924. De, joke lang. Anyway, lapag nyo na. Ano mga gusto nyong itanong sa akin? Bakit naging DCMM? De, joke lang. Wala pa kasi tayong Viber. Kaya ano, kaya DCMM muna. Mang-invade tayo ng ano. Sino mang naka-airing ngayon? De, si Kuya Dan. Mang-invade tayo kay Kuya Dan, mamaya. De, joke lang. Bakit may nagsabi ng smile? Sabi Kuya Dan, what's us? De, joke lang. Di seryoso, lapag na kayo ng kung anong gusto nyong itanong sa akin. It is an ask me anything. Hoy, wag kang ano, Joe. Ano na lang yon, Sir Jeff.

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
2: Two hosts, double the chaos. Kaya ating Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jocks upang manggulo at mantrip, you know, sa inyong gabi.
3: MSA, because MSA enabled the fucking NSF to hold the option.
4: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
3: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
5: My predictions can be wrong, but yeah.
6: Oh
5: my god. Ito may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
2: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
7: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
8: Ito ang aking sikreto.
7: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
9: Magbubukas na muli ang tambayan ng Takbayla. Returning this December sa Smile.
10: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
11: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
12: Is na yan.
13: MNL 48
14: with us.
13: With
15: yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Two hosts, double the king. Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jocks upang manggulo at mantrip,
3: you know,
2: sa inyong
3: Blue
2: gabi.
3: MSA, because MSA enabled the fucking NSF to hold option.
4: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
3: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
5: My predictions can be wrong, but yeah.
6: Ito
5: may idea ko. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
2: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
9: This is the party. This station is currently attack. Tawag ka mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
16: Geometric Adobo.
9: Geometric Adobo. Geometric Adobo. Geometric Adobo. Geometric Adobo. Geometric Adobo. Geometric Adobo.

0: 그러면 아니
1: 아니
0: 네? 만주이 비

0: You're cute.
1: Hello, Mama.